0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

4 na minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, tibuok Kidapangan City and South Central Mindanao. Siyempre, atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha, ano? And sa lahat po na ginagawang background ang ating stasyon, maayong hapon. And welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong pumelo Joy dahil busy pa rin po ang ating mami. Kaya uban-uban kita hangtod alas 3 sa hapon karong adlaw ng Miyerkules. July 29, 2026. And of course, sa lahat po ng mga nag-celebrate sa ilahang adlong natawhan, maligayang-maligayang pagbati po, stay healthy, and more birthdays to come. Siyempre, enjoy lang ang iyong special day. Kauban ng mga hinigugma sa kinabuhi. Alright, pwede po kayong magmensahe sa ating Facebook Live, 102.3 Joy FM. And 6 na minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

daw kay Angelica Lawan. Good afternoon. Shout out sa Lawan family and Bandara family from Angeline Lawan. Request ng song, Natutulog Ba Ang Diyos? And hello kay Mirna Moreno Mascarinas. Maing hapon po. Oo, grabe makasend si Amera, no? Hello di ha sa mga kadete. Jeremy Comnag, request ng song ng Hihinayang. Lilia Prones, shout out sa mga minahal sa kinabuhi nga sina Lito Prones. And siyahang mga anak si Dong Niels Prones, Lady Lee Prones, Lady Faith Prones. Ay. Kasi mga lady ni dari sa poblasyon Purok 4, Bacolod, Lanao del Norte. Ayan, hello po, may hapon din ha, no? Agbot Silat, shout out sa Silat family, Iligan, Agbot, Madanlo, Cayetano family, Husto family, and Manambay family. Good afternoon, shout out kay John Paul Sumayang and kay Oscar MC Ampyong. Thank you. Bengong Koy Maglante, good afternoon, shout out sa mga taga-barangay estado, labi na sa iyahang mga anak na sina Charles and Glexi May nga natulog po, and sa iyahang banang busy kay cellphone, kay Unya Manlaba na po siya. Salamat sa pagmahal o good good provider sa atong pamilya. Love you and salamat po. Diba? And hi, shout out. Oo, tapos na ito. Hello din daw kay John Paul Sumayang at kay Oscar MC Ampyong na nagduyan-duyan. Mila Villaruz Bernardino, maing hapon, shout out sa family Katigay diha sa Jansan and sa iyahang mga igsoon diha sa Davao del de Oro, Jerry Villaruz and Gabriel Villaruz, especially sa iyang mga anak diha sa Santo Tomas, Davao del Norte, Joan Villaruz Bernardino, and the request ng song Laging Tapat by Julina Magdangal. Thank you po. Good afternoon, Mami Joy. Pahingi lang ako ng advice. 3 taon na po kasi kami ng boyfriend ko, kaya naman hindi po nakakapagtaka kung magyaya po siya ng pakasal or magpakasal na po kami. Sa totoo lang, masaya ako sa alok niyang kasal, Mami, pero may halong pangamba lalo na tumitindi ang sumbat ng aking konsensya dahil malihim ako na matagal ko nang tinatago sa kanya. Meron po kasi akong anak, 4 years old na Mami Joy. Nasa aming bahay sa probinsya ang anak ko at inaalagaan ng nanay ko. Nakita po ng boyfriend ko minsan ang pictures namin ng anak ko sa cellphone ko. Ang pakilala ko sa kanya ay favorite pamangkin ko ang bata. Nagawa ko ang bagay na yon sa pag-aakala, Mami, na hindi magtatagal ang aming relasyon. Pero sa tingin ko ay nagkamali ako dahil ngayon ay misto lang isa sa mga rason na maaaring sumira sa aming relasyon ang lihim kong ito, Mami Jo. Hindi ko po talaga inaakala na mauuwi sa seryoso ang relasyon namin. Ngayon, natatakot ako na baka magbago ang desisyon niya kapag nalaman niyang nagsinungaling ako sa kanya. Umpisa pa lang. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana pagpayuhan niyo po ako dahil naguguluhan na po talaga ako. Maraming salamat from Secret Sender. Okay, hello sender, maying hapon. Alam mo, sa totoo lang, wala ka naman talagang dapat gawin kundi ang sabihin ng totoo, di ba? Tsaka wala naman talagang lihim na hindi nabubunya, girl. Maabot gyud ang panahon nga mahibal-an gihapon na sa imuhang uyab karon nga nangati kaniya nga hindi ka naging anas sa iya sa imuhang kagahapon, di ba? Ana, ingana gyud ang imong buhaton, mag-ipon ka ng lakas ng loob para magsabi sa boyfriend mo yung katotohanang meron ka, di ba? Tsaka deserve naman ng anak mo na ipakilala mo siya sa buong mundo, di ba? Sa mga taong mahalaga sa iyo, labo na karon nga naa kay uyab for 3 years. Oo, at nag-aaya na siya magpakasal kayo. So ana, mag-ingon gyud ka sa iya ha kung unsay imuhang tinuod nga status. Kung moingon ka sa iya nga naa na gyud kay anak, ingon ani, ingon ani.
mag-ana. Mag-ana ka. Kasi kung mahal ka ng boyfriend mo, syempre, kung malalaman niya yan, normal na burag malain. Gadya kay sa umpisa sa relasyon ninyo, nangati ka niya. Ay nagtuo ka nga di magdugay yung relasyon. Pero dahil sa nagkamali ka nga at naging seryoso ang relasyong meron kayo, kaya yun, nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon. So, ay mong mabuhat, gud ana, labaw nagpangaya na siya magminyo mo, ang magsabi ka ng totoo. Diba? Sabi ko nga kung mahal ka niya, matatanggap niya yung ana, imong sitwasyon, mamahalin rin niya yung anak mo, bisan pa man nagsugod ang iyong relasyon nga nangati ka niya, pero kay nahigugma man siya nimo, maabot gihapon nga madawat gyud na niya, pasayloon ka niya, og mag-uumbisa kayo ng panibagong buhay. Ana lang, pero kung sakasakaling maging tama ang magiging ang hinala mo, na baka magbagong isip niya, ana good. Ay, watay mabuhat, ana girl. Muna siyang mga konsekwensya sa mga imuhang nabuhat nga pagpangatik sa inyuhang relasyon. Mayaon datong pagpanguyab niya sa imuha, naging tapat ka. Sinabi mo na nakay anak, ana. Kasabi ko nga kung ang taong nagmamahal talaga ng tunay, tatanggapin niya kung unsa may kagahapong nahitabo sa imuha at mamahalin niya ang mga taong mahal mo. Ana na siya, okay? So ngayon, syempre, mag-ipon ka ng lakas ng loob at maging ano ka, maging ready ka kung unsa man na magiging reaksyon, unsa man na magiging desisyon ng boyfriend mo ngayon. Basta ang importante, once and for all, maging honest ka sa iya, ha? Para di na pud ka mag-antos, ana, uy, ingana, good nga sitwasyon, no? Bugat kayo na sa dughan. Kanang maghitaan ni mo imong uyab, balaan ni mo si imong kaugalingon nga naadyo kayo ginakimkim, nga lihim. Nga pwede yung maapektuhan talaga yung relasyon meron kayo. Okay? Pero, ana, good na girl, kaya sabi ko nga, munang mga consequences, resulta sa mga nabuhat nimo sa umpisa pa lang sa relasyon ninyo. Okay, so maging ready ka kung unsa man ang magiging desisyon. Sabi ko nga, reaksyon ni boyfriend, dawat-dawat, gyud ta, okay? Pero panghawakan mo kung talagang mahal ka niya, kung talagang matatag yung relasyong meron kayo, totoong relasyon, totoong gugma ang meron kayo, imuhang pangawakan nga malalampasan nyo yan at matatanggap niya yan, matatanggap niya kung anong meron ka at mapasaylo yun ka niya sa iya muhang pagpangatik sa iya, ha, eh, ana. Okay, so yun, sender. I hope na maging maayos at sana sa madaling panahon masabi mo na yung katotohanan sa boyfriend mo. Kasi deserve naman ni boyfriend na malaman yung totoo kaysa naman malaman yan sa ibang tao. Tsaka deserve din nung anak mo na maging proud ka nga iyahang mama, di ba? Ana lang na siya, okay? So, hindi pa naman huli ang lahat para gawin mo yung tama, sender, ha? So, ana, buhaton gud nimo ang sakto. Kay bisan pag unsaon nimog tago, maabot gud ng panahon, mahibal-an yun na sa imong uyab nga naa na jud kay anak sa una. Di ba? Ana, kaya ngayon pa lang, ready ka na. Ready ka na. Okay, so yun, sender. Og daghang salamat din, ha. Hello kay Arnold Pawin and sa iyahang kuya na si Kulanday and Endel, si Brian. Thank you po sa pagbasa. Hello kay Ahmad Gimaludin Baliwan. Good afternoon, Mami. Watching from Municipality of General S.K. Pendatun, Maguindanao. Mahad Ligawasan Al-Arabi. And hello daw sa iyang asawa na si Normina Sama Baliwan. And sa iyang anak na si Dato Moids Baliwan. Ayan. Hello, no. Maying hapon din, ha. Udagang salamat. Kasukan Angelica. Good afternoon, Mami. Shout out sa iyang papa nga naakaroon sa Kaipok. Si Brian Pesukan, si Rolly Pesukan, Reneline, Renz, Ariel Pagpag, Argeline, labi na sa iyahang love na si Rodel Madanlo. Salamat po sa pagbasa. Ayun, 1:31 in the afternoon, mga ka-joiners. Magbabalik pa rin po tayo.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng sayot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins siya na.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
5: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
6: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
7: Tay Diggs! Asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
8: Oh, syempre, dan always magkita na kaporma.
7: Nya, kamusta man yung love life karon tay Diggs?
8: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
7: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
8: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ay, nagkabala ka tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po ang imong love life.
8: Tinuod ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
8: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
7: Kana tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
9: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
10: Mami, thank you po.
11: Thank you for what, baby?
10: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
11: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
10: Good din ito sa ibang kids, Mami.
11: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
10: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
12: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
13: I like Kidiyaki.
14: Basta Yaki! Yummy!
15: Mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na condition ba sa panghuna-huna. Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok. Ang importante himsog kay maokini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah! Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach og liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ang adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag-adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon og mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayod ka na. nga nung makatabang ang luyang dilaw, nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, kaya ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:21 ng hapon, mga ka-joiners. Hello kay Jeremy Kumnag din ha. Shout out sa iya mga ginikanan diha sa Sitio Bantawon. Hi kay Papa Antonio, Mama Gloria, and sa iyahang gwapo nga purok chairman. Christine Maumpid, good afternoon. Shout out sa iyang Papa Villior and Mama Lorina from Pagsawayan, ES Manay South. Nicole Antonio, maying hapon, shout out kay Love Love, nako sa Davao. Kasi pangalan ni Love Love. And Limindog Hana, shout out, ako Adi Tagum, request ng song Remember Me. Ayun, na-play na po yan, no? I hope na-enjoy mo yun, ha? Ariel Pagpag, shout out sa Family Pasukan and Family Pagpag. Labi na sa iyang love-love na si Baby Argeline Pagpag. Pa-play ng song, Iingatan Ka.

hapon kay Jenny Vistal. Og shoutout sa iyang bana nga si Ariel James Bentayo nga naminaw sa atong programa. And shoutout pod sa Vistal family, Lano family, Bentayo family, Gige family. Yun lang po at maraming salamat. Dato Aban, shoutout Chan. Kay Rasul Iman, Sibulaw, Andulana, Nana, Ababay, Ali, Ahmed, na nakikinig sa atin, no? And Jen J. Avis. Shout out sa mga taga-buwas ang Avis family po na inghapon din, ha? Gracia Maria Halina. Shout out diha sa Duckless Store sa Ganggo Purok 4, especially ni Ate Namo nga gwapa, Ate GG. Greetings coming from Grace Halina. Ana Bungadon, shout out sa iyang love na si Roel Madanlo. Pa-play ng song I Love You, Lord. Salamat sa pagbasa. And then siya Alamado Pabro. Mayong hapon, pa-play ng Guhit ng Palad. Villasita Kaligunan, shout out sa mga taga Pantuyan from Villasita, Umanigan sa Kaligunan. Emilda Basikong, maying hapon. Hello sa iyang bana nga naa sa bukid sa si Rekme Basikong, ilabi na sa iyang anak na si Eric John Basikong. Musta ka mo diha? Request ng song Laban Lang. Salamat po sa pagbasa. Hello kay Lovely Jean Sumalinab. Hi kay Rek-Rek Eliseo. Hello sa mga Eliseo family, Aliongan, Lanos, Donato family. Nagang salamat sa pagbasa from Bislong Marayag, Lupon, Davao Oriental. Sharwin Gionawatan Bantino. Shoutout po sa Gionawatan family and Bantinoy family diha sa Rizal, Manay, Davao Oriental. Hello po sa mga daga Davao City. Wala pa rin kay Sharwin. Alright, alas 2:25 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Wow, ka-sweet iti mami ko.
6: Ma-sweet si mami ko eh.
5: Baw, nga nambal mo na.
6: Di kay may diabetes siya mo.
5: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
6: Serpentina Plus? Ano na siya?
5: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iyang sugar para maayo na siya dayon.
6: Ayo man o. Oh. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus, herbal ka. Kapsul, mabakal na sa mga butika.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Kidiyaki vitamins ang iyang anak.
7: Kanta, tanong kayot.
8: Pero karoon?
7: Nagkaroon. Basta ako masyabi. Magpapit kayo sa kadlo. Isang katulong matulong.
8: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
7: Kidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
10: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
8: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
8: Tapos po?
10: Nung nag-start ako mainom ng Yaki, yun, naalis na yung yung sakit ng paa ko.
9: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin. 8 minuto or 7 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre ugma na po pohon. Same time, same program, and same station. Thank you. Susunod na po ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre kasama po natin siya ay sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandang sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: asawa, pagod ka na ba? Matulog ka na muna. Nandito lang ako.
1: Más. Un, dos, tres.

ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: na hinabi. Maayong buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon higala nga Huwebes na. Uy, paspasabas panahon mga higala, pizza 30 na karon sa bulan na sa Hulyo 2026, no? Muraga pahuman na po ang atuang bulan, murag kanos alamanta na milok. Murag kanos alamanta na milok mga higala, no? Nya sulod na po ang atuang bagong bulan. So anyway, mga pangutana di mga higala, doon na ba tayo agi? Mauna ito pong pangutana diha, no? But anyway, pasalamat kita kanunay. Kaya gihatagang kita higayon na sa kaitasan nga buhaton ng atuang mga kanya-kanyang responsibilidad sa kinabuhi. Manang atua sa ipag-ampo, atong iampo mga higala nga kining atuang mga naas gobyerno, mamahimo usab unta nga dalan na para makaluwag sa kapitos sa sitwasyon, dili lang pansamantalang hinahatag nga hinabang mga higala kundili, no? Pang dinugay. Labi na, feel na feel yun sa katawhang Pilipino ang krisis sa ekonomiya mga higala kasamtang nga panahon. Ang dili makontrol o wag ginakontrol, ginadulaan ta sa gobyerno mga higala ni ining presyo sa langis. Nganong gobyerno man ato pasangyunlan kay wa man sila gibuhat mga higala nga matinud-anon para muhimo gayod og konkreto nga lakang para ni ini, no? Kaya giraga palakpak mga higala kay kuno katong systems loss di na nato bayaran. Ngon na sila loss-loss ti mo PBBM. Kinsa may mubayad ni ana? Asam ang kwao nga pambayad ni ana, mao po nang reklamo mga higala sa mga dagko nga mga negosyante. Labi na sa nagadula sa industriya sa kuryente mga higala. So kung hawaon tong system loss, systems loss, no, kinsay mo bayad karon? Oh, mao nang ilahang pangutana mga higala. Bayaran ba sa gobyerno? Suntok sa buwan para palakpakan lang. Kaluipod. Taon sad. Anyway, so atong iampo mga higala nga matinud-anon kining mga leader nga nagdumala sa tuang gobyerno mga higala. Kay kung tinuod niya na grabe ang kining atuang kwarta sa gobyerno, no, nag-awas-awas mga higala. So, ingon daw sa ARC, andam na daw ang reforma sa singilis kuryente pero nanawagan og maayong pagtuon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kining ARC mga higala, mone ang ating control unta. Tig-regulate sa presyo sa produktong sa supply sa kuryente, no, o kining pagpresyuhanan niini. Pero mapunay, parehan na sila sa DOE, Department of Energy, tigpamaba sa mga oil companies.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Karong bulan na sa Hulyo, expected singon pa sa mga retailers sa supply sa kuryente mga higala, musaka na po ang atuang binayran, binulan.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng...
0: Yan ang mga nagunang mga balita ang inyong masayran sa kinatibukan ng atong tulumanong Tinig ng Bayan. Sa atong mga headlines sa mga higala kung diin, usa pa tayo, usang angol. Umana sa nitabong malag-inkwentro sa mga armadong grupo diha sa may barangay estado sa Matalam, Cotabato.
1: Headlines.
0: Samtang sa pika sa bahin mga higala, magnitude 5.5 nga linog na igunasab dito sa Davao Occidental.
1: Headlines.

0: Sa Presidente Aquino Sultan Kudarat, mga higala na recover sa mga otoridad ang duha ka granada. Samtang nang hinglo sa iyahang umahan nga mag-uuma na gisikop kini sa mga otoridad. Dito sa Sarip Agwa, Camaguindanao del Sur, hugtano nang ginapatuman mga higala nga seguridad para sa umaabot ng first sa Bangsamoro Parliament election kung diin nagtinabangay ang tropa sa militar o pulisya. Samtang mga higala, atangin ninyo mga dugang mga balita gulayan sa BN o BHS contest game monitor sa Katiil, Davao Oriental. Og unang earthquake og tsunami drill sa Davao Oriental, gipahigayon sa Baganga. Laing hugna sa libreng kasalan sa tanggob, gipahigayon usab pulo ka mga parisan nakadawat og tag 10,000 pesos. Samtang 88 ka mga tiguang sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte nakadawat usab og tag 10,000 pesos ubos sa programa sa gobyerno. At ang ninyo mga higala ang mga detalye ni Ana taod-taod na musunod na detalye sa mga balita sa ato ang pagpadayon.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Mga PO sa kita, Kopiyaki 7-in-1.
3: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
4: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batihon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
3: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
5: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
8: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
7: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
8: Pila edad ni Munay?
7: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:13 na higala atong oras ug karon sa detalye sa atong mga nagunang mga balita. Atong unahon mga balita gikan sa gawas sa nasud mga higala kung diin na naglunsad og daghang nga ballistic missile ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran. Batok kini ngadto sa tropa sa Estados Unidos. Apan tanan na kini napunggan kuno sa US military. Sumala pa sa US Central Command, gilusad ang pag-atake alas 5:45 ang takna nito nga nilabay nga adlaw o kagahap nilabay adlaw Hulyo 28 nini nga tuiga kung diin kini kuno ang kalit nga opensiba batok sa puwersa sa Amerika. Sa report, malampuso nga na-intercept sa US forces ang tanang ballistic missile nga walay nahimong dakong kadaot sa tropa sa Amerika. Gikataho usab nga usa ka base militar sa Jordan ang posibleng targeton sa maong pag-atake. Ang maong insidente na hitabo kini humana sa halos duha ka semana nga sunod-sunod ang mga pag-atake tali sa Estados Unidos ug Iran og sa mubo nga pagpahunong sa panagsangka samtang naningkamot kuno taliwala niini ang mga nasod yon nagatabang para sa pagpatuman sa ceasefire o mulingkod sa negotiation ang mga duha ka nasod tabang ang laing pang mga nasod na hitabo usab kini tali sa tagapadayon nga panagbangi sa Strait of Hormuz sa diin ang Iran ug Amerika nag-ilog sa kontrol human ang pag-atake niini sa Iran na pipila ka mga barko nga miagi sa maong agianan sa kadagatan bisan napunggan pa ang tanang mga missile nagpabiling mag binantayon o naka-alerto ang tropa sa US military o igiingon nga andam mutubag sa bisan unsamang mga bagong hulga aron na mapadayon ang seguridad sa ilang mga tropa o mga kaalyado nga mga nasud.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:15 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin.

0: Nagabahad karon ang United Nations Migration Agency sa pagdaghan sa mga tawo nga nahimo nga biktima sa human trafficking og napugos magtrabaho sa mga scam compound o illegal online fraud center sa Asia. Sa gihimong International Organization for Migration statement, libuan ka mga katawhan na gikan sa 80 ka mga nasud ang sumala pa nadala sa mga giingong operation. Humana ang nabiktima sa peking job advertisement sa social media nga nag-offer o gataas nga sweldo o maayong trabaho. Nakita no saba sa pila ka dagkong scam compound na sa Myanmar, Cambodia, Laos. Nga sumala pa adunay 300,000 ka mga mamumuo ang gigamit para makahimog online scam sa bato ka sa mga biktima. Apil na nga mga ginabiktima niini ang mga tigulang sa West countries. Apan, sumala pa sa IOM, daghan usab sa mga mamumuo ang nabiktima mismo sa human trafficking. Kung makaabot na sila sa maong lugar, ginakuha sumala pa ang ilang mga dokumento o ginapugos nga manunto sa online na pinaagi sa pagbahad o pagpanakit o gagawas pa niini na kasinati usab ang mga biktima o pang-abuso, trauma o dakong utang. O tungod na niini nanawagan ng IOM sa mga gobyerno sa Asia, pakusgon ang ilahang pagbatok ngadto sa mga sindikato.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Pero pangutana mga higala, kung ang gobyerno gipamunuan sa mga sindikato, kinsay mo action ni ini? Ginoo ko. O na tumusulti ni Ana Mahigala, no? Samtang sa pika sa bahin, sa dugang nga mga balita nga nasudnon ng mga higala, mga balita gikan na diri sa atoang nasud sa Pilipinas.

0: buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tabuan, buhok, pagka na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ko, Yaki, nanupo dito siya. Lama dito sa Yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-yong sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Higala alas 5:30 na ang atuang oras. Ato na nga sayron ang mga balita sa ginalaay nga parte sa Mindanao ug ang mga dugang nga mga balita sa atong mga kaubanan mga higala. Pero ato sa sayron ang presyo sa mga produkto sa mga merkado publiko hilabina diri sa Dakbayan sa Kinabuhawan.
6: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
7: Balita itudol kanato pinaagi ni Tinig 30, Junior Rafi.
8: Mga katinig, muna karoon ang mga nagunang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga regular nga lamas, adunay pagsarag gamay ang bawang 140 kada kilo, sibuyas 160 ang kilo, kamatis 110, atsal 180 kada kilo, luya 90 hangtod 120 ang kada kilo. Sa mga common nga mga gulay, per kilo ang sayote 40-50 pesos, talong 50-60, radish 50-60, bagyo beans 70-80, ang palaya 80-90, pechay 80-90 kada kilo, sita 50-60 kada kilo, kalabasa 40-50, okra 70-80, cabbage 70-80, ang pipino ni saka sa 50-80 pesos, ang ubang gulay nga adunay pagtaas, carrots regular size 180 kada kilo, patatas 190, cauliflower o broccoli 190 kada kilo. Sa mga itlog, wala pa'y pag-usap sa mga presyo sa karon, ang small size 180 per tray, medium 210 per tray, large 225 per tray, XL 235 o jumbo size nga itlog 255 per tray. O mao ka na mga presyo karon sa atong mga gulay o lamas diri sa Kidapawan Market. Para sa Tinig ng Bayan, kani ang inyong Tinig 30, Junior Rap.
6: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Nagang salamat, Tinig 30, Junior Rafi, na po tulman ng iyahang tumoy. Ano yan ang mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao, mga higala?

0: Balita gikan na dito sa Butuan City, Mahigala, patay na sa dihang nakaplagan ng 2 anyos nga batang lalaki. Sa usa ka sitio sa barangay Kamayahan, Butuan City, human ang unom kaadlaw nga pagpangita ni ini. Sa gihimong imbestigasyon sa Women and Child Protection Department o kon WCPD sa Butuan City Police Office. Nasairan nga ang maong patayang lawa sa bata. Nakitan kini sa usa ka nihit nga lugar sa barangay Kamayahan. Og di pa matino kung unsay hinungdan sa kamatayon ni ini, hinungdan nga nagapahigayon pa sila og mas lawom nga imbestigasyon. Kay nunduman ang naasing nga 2 anyos nga bata na wala kini og nakaplagan na lamang nga patay na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa pika sa bahay ni Gala. Balita mga Higala, gikan
1: ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Gikan na dito sa lalawigan na sa Bukidnon. Tungod lang sa panaglalis kabahin na sa baboy nga nakaguba og pananom ug tanon sa puro 4 barangay Silo sa Malitbog, Bukidnon. Nahimo kini sa panaglalis hangtod nahitabo ang panagtinigbasay. Sa imbestigasyon gipahigayon sa Malitbog Municipal Police Station ang biktima nga si Alias Mario 32 anyos og ang iyang nakalaban nga suspect si Alias Berting 37 anyos nga sumala pa nagalalis ang duha ka mga samaron, duha ka mga lalaki human na ang biktima nga si Alias Mario gi tuhoang nakainom og nilabay kini og nilabay sa o naglalis sila sa suspect nga si Berting human gipangitan ini ang katinawan bahin na sa baboy nga nakaguba sa iyang pananom. Sa ilang panaglalis ni bunlot ang suspect sa iyang sundang og gitigbas ang biktima sa iyang abaga. Apan nakabalos usab ang biktima og nakakuha kinig sanggot og dito iya usab gitigbas ang maong suspect nga si Berting. Pareho nga nagpaalim sa mga samad kining naasoy mga biktima sa Northern Mindanao Medical Center. Tungod ipaigahayon o ipailawom kini sa tukmang operasyon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa pika sa bahay na alas 5:36 na higalang atong oras sa balita gikan na dito sa Davao Oriental, atong siren ang report sa atong kaubang tinig 26 Erwin Umadhay, unang hirit earthquake o tsunami drill sa Davao Oriental gipahigayon sa lungsod sa Baganga. Ang detalye mula o gikan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Maing buntag ka Erwin.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Malampusong gipahigayon ang unang night earthquake and the tsunami drill sa Davao Oriental sa miaging gabi sa Barangay Lambahon, Baganga, isip kabahin sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month. Gipangunahan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang maong pagbansay aron masulayan ang kaandam sa komunidad o mga emergency responders sa pag-atubang sa linog o posibleng tsunami, ilalom sa limitado nga kahayag sa kagabihon. Lakipusab sa miapil ang mga representante sa DILG, PNP, AFP, BFP o PCG, kauban ang LGU Baganga o mga opisyal sa barangay o mga residente sa Barangay Lambahon. May tambong usab si Governor Nelson Danghirang nga may pakita sa suporta sa mga inisyatibo sa pagpalig-on sa disaster preparedness sa probinsya. Dugang pa lahi sa kasagarang earthquake drill nga gihimo sa adlaw, gisulayan sa night drill ang koordinasyon sa mga responder, komunikasyon sa mga ahensya o kahibalo sa komunidad sa ustong pagtubag sa emerhensiya bisan kagabihon. Tumong sa kalihukan, nga mapalig-on ang kaandam og kalig-on sa mga komunidad batok sa mga kalamidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras. Dagang salamat, Erwin Umadhay, sa mga update samtang sa pika sa bahin mga higala. Giya tayo og 5.5 magnitude nga linog ang katubigang parte sa Davao Occidental, particular sa may lungsod sa Sarangani. Kung diin na sigon sa Philippine Volcanology and Seismological PBOX, alas 9:16 kagabi na sinati ang maong pagtayog kung diin na dunay kalaumon nga 10 kilometros. Natala usab ang instrumental intensities, intensity 2 sa Digo City, Davao del Sur, malungon sa Rangani, 2P sa South Cotabato, intensity 1 sa Kidapawan City, Matanao, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani ug sa General Santos City, ingon man sa tibuli ug tampakan sa South Cotabato. Sigon na sa PBOX ang maong pagyanig after sa kini sa nahitabong linog niadtong June 8, 2026. Paimangnuan ang publiko ug ang mga awtoridad nga sa kanunay mag-alerto. Samtang sa pika sa bahin mga higala, balita gikan usab sa Sultan Kudarat Province. Dito sa lungsod sa President Quirino, usa ka mag-uuma nga samtang naglimpyo sa iyang umahan ang gidakopa sa mga awtoridad, human na recover kadiya ang duha ka granada samtang na akini sa barangay Kalanawi 2. Itabo ang mga insidente kagahapon na sa buntag kung diin ang maong 55 anyos nga mag-uuma. Nagbitbit sa iyang sling bag samtang nang limpyo daplin na sa iyang umahan, alas 6:45 ang takna sa buntag. Samdang nagpadayon usab og pagronda ang mga pulis o dito nadiskubrihan sa mga tauhan sa Sultan Kudarat Provincial Explosive and Cannon Unit ang maong duha ka granada nga MK2 High Explosive Fragmentation Hand Grenade o usa ka PRB 423 High Explosive Fragmentation Hand Grenade. Luwas usab kini nga nakuha sa mga awtoridad. Giaresto ang maong mag-uuma o karon na gipailawom na sa makuting investigasyon o posibleng pagpasakaan o bugat nga kaso.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa silingang lungsod mga higala sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, nagapadayon karon ang hugtanon ng checkpoint operation sa mga tauhan sa Philippine National Police o Philippine Army, particular sa poblasyon sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Makita usab ang mga APC tank nga maoy kauban sa gigamit sa pagbantay sa mga awtoridad para sa pagpatuman o hugot nga seguridad. Apil na ang tropa sa Special Action Force sa CONASAF o Provincial Mobile Force Company. Tumong sa maong checkpoint operation para himuong malinawon ang umaabot ang September 14, first parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nanawagan usab ang mga awtoridad ngadto sa mga katawhan nga makiga-cooperate ngadto kanila.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Aron na masiguro nga hapsay malinaw ng umaabot nga eleksyon na ni pirma sa gipahigayong o ni pirma sa Peace Covenant ang mga kandidato sa Maguindanao del Norte. Sa gipahigayong Candidates Forum o Peace Covenant signing, isip pagpangandam sa umaabot nga barn parliament election, gipanguluan sa provincial director sa PNP. Lagi pamunuan ni Police Provincial Director Police Colonel George Bagundol Jr. ang maong aktibidad apil ang mga opisyal sa Commission on Election kun COMELEC Armed Forces of the Philippines. Apil usab nga ni salmot ang education sector, simbahan, NAMFREL o mga miyembro sa media o mga stakeholders ang maong programa isip pagpangita o pagpaningkamot nga siguraduhon hapsay malinaw ng umaabot nga eleksyon aron. O dito ni pahayag o integrity pledge ang mga kandidato nga sumala pa nang ilang pagpirma sa peace covenant. Nagapakita kini nga buot nilang tumanon kung unsa man ang naa sa balaod. Mubato ka sa maling impormasyon, pagpanghadlo ka vote buying mga pandaraya o lain pang mga paglapas nga makaapekto sa integridad sa eleksyon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: 5:43 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin. Doon ay 39 ka mga loose sa firearms ang voluntaryong gisurrender dito sa South UP, Maguindanao del Sur, kung diin gilangkuban kini sa small arms o light weapons. O gilangkuban kini sa mga tagas o mga makusog ng mga armas kung diin ang maong programa ilawom sa Small Arms and Light Weapons Management Program ilawom sa OPARO. Gisuportahan usab sa 603rd Infantry Brigade, 57th Infantry Battalion ug lokal nga pangkamhanan sa South UP ang maong programa nga magpakusog sa kahapsay ug kalinaw sa komunidad dunga na sa paghatag og livelihood assistance ngadto sa mga kwalipikadong mga ni surrender sa ilang mga armas.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balikta mga higala, gikan sa Pangil Bay, 87.7 Joy FM, Pangil Bay. Atong sayon mga balita sa atong kaubang si Renz Sumalino kung diin 88 ka mga tiguwang sa lungsod sa Lala nakadawat og tag 10,000 pesos. Wow! Ubos sa programa sa gobyerno. Kaubang Renz?
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
3: Palipayon og puno sa pasalamat usab ang 88 ka mga senior citizen sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, human nila nadawad ang tag 10,000 pesos cash gift ilalom sa expanded centenarian program sa gobyerno. Gipahigayon ang maong payout ni ato nakalabay nga Hulyo 28 dito sa Lala Evacuation Gym. Ang maong beneficiaryo mao ang mga tigulang nga nakaabot sa edad nga 80, 85, 80 og 95 anyos isip pag-ila sa ilang taas na kinabuhi og dakong kontribusyon sa ilang pamilya og komunidad. Ang maong programa kabahin sa pagpatuman sa Republic Act number 11982 o Expanded Centenarians Act nga naghatag og 10,000 cash gift sa mga senior citizens sa matag milestone nga edad nga 80, 85, 90, 95 anyos samtang 100,000 usab alang sa mga abot og 100 years. Dako ang kalipay sa mga nakabenepisyo tungod kay ang maong kantidad makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Lakip na pagpalit og tambal, pagkaon ug uban pang galastuhan. Dagan usab ang may padayaga og nagpagpasalamat sa national o lokal nga pangamhanan tungod sa paghatag o pagtagad o pag-ila sa kapuslanan sa mga senior citizen. Ang Expanded Centenarian Program ay pakita sa padayon ng paningkamot sa gobyerno sa pag-atiman o paghatag o dignidad sa mga tigulang, pinaagi sa paghatag o pinansyal ng suporta, isip pasidungoga sa ilang taas na kinabuhi o sa ilang bililhong kontribusyon sa katilingban. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat, Renzo Malinog, sa mga update samtang sa pikas bahay gipusasan sa mga otoridad ang usa ka miyembro o empleyado sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa Sinakaban na Misamis Occidental. Kinihuman nga napalitan og ilegal nga droga sa gipahigayong anti-drug operation. Si alias Dodong nag-sideline sa pagpamiligya og shabu. Sa dihang naga-positibo kini og napalitan na sa shabu, gi-arresto dayon kini sa mga otoridad og dito. Nakuhaanan og dakong kantidad sa illegal drugs. Mag-atubang si alias Dodong og kaso nga paglapas sa Republic Act 91665. Umas na ila isip pa Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Osami City, walay puas gyapon ang kampanya batok sa illegal nga droga hinungdan nga nasikop ang usa ka street level individual nga namaligya og shabu dito sa may Purok 1 Barangay Karangan sa sudada sa Osamis kung diin si alias Cyril Ipusasan sa hiniusang tropa sa Osamis City PNP 2nd Mobile Force Company Maritime Police Station RMFB 10 o Provincial Intelligence Unit uban man ang mga tawon sa Philippine Drug Enforcement Agency tungod sa pagpamaligya ni ini og shabu. Nana sa custodial facility sa Osamis City PNP o gamagatubang kinig paglapas sa Republic Act 9165 o mas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002. Wa nakaipsot ang maong suspect human gipahigayon ng operasyon kagahapon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Dugang mga balita mga higala tangin ninyo katong usang patay. Usap po ng angol sa nitabong nga panagsangka sa mga armadong grupo sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga piyo sa kita. Okay ra 5-in-1 coffee.
4: Sweetheart, ready na.
5: Wow, kasweet ba o?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa imong gustong basabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
5: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantod ka rin.
8: Ngano po?
7: Murag din naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
8: Ang imo hantiin.
7: Ang imo hantiin ko.
8: Oo.
7: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
8: Oo.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 higala ng atong oras sa pagpadayon sa itong pagkatudog ng mga balita atong siren mga katikaran sa P. Palma area. Pinaagi sa itong kaubang si Tinig 11 June na Villa Soto.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Yes, June, good morning.
9: Good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Dumalo ang lahat ng mga political parties at mga independent candidates sa isinagawang SGA Joint Security Control Center Candidates Forum and Peace Covenant Signing sa Gen 62nd Brigade sa Camp Lucero Carmen, Cotabato na layong matiyak ang isang malinis, ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos sa kauna-unahang BARM parliamentary election sa darating na Setyembre 14, 2026. Majority o mas marami sa mga SGA municipalities ang mula dito sa unang distrito ng Cotabato at OP Palma area. Sa pamamagitan ng paglagda sa nasabing peace covenant ay pinagtibay ng mga kandidato at iba't ibang stakeholders ang kanilang pangako na panatilihing mapayapa, may seguridad at kaayusan ang buong special geographic area sa panahon ng kampanya at sa mismong araw ng halalan. Nanawagan ang militar, ang COMELEC at ang lahat ng mga LGUs na nasasakop ng SGA na nandito sa P. Palma area na binubuo ng pahamudin, dating sakop ng Pigkawayan, Nabalawag at Kadayangan na dating sakop ng Midsaya pa ang bagi ng alyosan na nahati sa Tugunan at Nabalawag Municipality, particularmente ang barangay Dungguan at Tapudok. Sa pikit naman ay ang mga dating sakop nito na Tugunan, Ligawasan at Malidigaw. Tanging ang Old Kabakan at Kabakan at ang Kapalawan ang nandiyan sa 3rd District, kung kaya't ang areas of concern sa usapin ng seguridad ay nakatutok dito sa amin dahil nga sa area of concern ito ng mga munisipyo na kung saan ay katabi o nasa boundary ng mga ito, kung kaya't kabilang ang mga nabanggit na munisipyo na sakop na ng North Cotabato pero nagiging outlet ng halos lahat ng aktibidad ng mga tao ng didirian sa SGA. Samantala, sa isa pang balita, nagpapatuloy pa sa pagpapagaling ang isang 25-anyos na lalaki matapos itong nabiktima ng pamamaril kamakalawa ng madaling araw sa Zone 2, Barangay Upper Bagger, Pigawaya ng Cotabato. Nitong madaling araw nga ng Martes, no, ang biktima na nakilalang si Ryan Paul Sakatani, 25 anyos, walang trabaho, binata, ngunit pero ang live-in partner at residente ng Barangay Central Katingawan, Mitsek Cotabato, ay napunta doon sa Upper Bagger ng Pigawayan dahil sa mayroon di umano siyang nobya o kinakasama doon ng atabang sakay ng kanyang motor. Nang mga oras na iyon ay bigla siyang ninapitan nitong suspect na nakilalang si alias Nonoy, 37 anyos at residente ng nasabing lugar, at biglang binaril gamit ang isang short firearm. Tinamaan na si Sakatani sa kanang ibabang bahagi ng tiyan, ngunit nagawa pa nito makatakas sakay ng kanyang mismong motor at naisugod ang sarili sa isang ospital dito naman sa bahagi ng Barangay Bagger na sakop ng Dibungan, Cotabato. Ngunit kalaunan ay pinayuhan ng mga doktor na lumipat sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City para sa mas maagap na gamutan. Nakilala siyempre pa nitong biktima ang suspect na bumaril sa kanya, kung kaya't nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga operatiba ng Pigawayan PNP at nauwi sa pagka-aresto ng nasabing suspect. Personal na alitan ang tinitingnang angulo sa nasabing insidente habang inihanda na ang kaukulang kaso laban sa suspect na ngayon ay nakapiit na sa custodial facility ng Pigawayan PNP. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Magandang salamat at June Villasoto sa pinakauling update samtang sa Pikas Bahin sa probinsya sa Cotabato, Mahigala. Kung nga diin usa ka mag-uma patay o naangol usab ang lain pang mag-uma sa diang gibanhigan kini sa mga armadong grupo o naitabu ang panagasangka. Sa mga armadong grupo kagahapon na sa hapon, ang maong insidente na hitabo sa may barangay estado sa Matalam, Cotabato, kung diin ang biktimang mag-umang si Elmer Biahente. Pauli na unta sa ilang panimalay sa diang gibanhigan kini sa mga armadong grupo. Humana sa maong panag-inkwentro o sa kasibilyan usab ang naangol humana igo sa saag nga bala. Samtangang pang naasa balay tambalanan o sumala pa sa investigasyon sa mga otoridad, nag-uma ang biktima dito sa may sityo Ismar o atangan kini sa mga armadong grupo hangtod alas 6 kagabi na itabo ang panagasangka o nahunong lamang kini sa diyang nirespundi na ang mga tauhan sa 40 Infantry Battalion Philippine Army o ang Matalam PNP.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa Pika sa Bahay, mga igala, itong asaro ng mga balita, gikan dito sa 87.7 Joy FM, Pangil Bay, kung diin, laing hugna sa libreng kasalan sa tanggob, gipahigayon. Mga nagpakasal, gitagaan pag kwarta. Detalye sa mga balita, pinagi sa itong kaubang si Renz Subalinog.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
3: Ang kasalan sa bulan sa Hulyo sa Dakbayan sa Tanggob na himo kining nagmalampuson na napulo ka magtiayon ang ikasal o nakadawat kini sa tagjismel kapisos nga financial assistance. Malampuson ang ipahigayon kini sa lokal na pagkakabanan matun pa kada tulo ka bulan. Ang Dakbayan sa Tanggob nagpahimo ng maong programa nga di nakahatag og kalipay sa dugay ng mga magtiayon nga nagtipon nga wala pa makasal. Ang maong nga kasalan gipahigayon kini didto sa People's Gym human opisyal nga kasal ang napulo ka bagong minyo nga mga magtiayon. Ang seremonya gipangunahan kini sa Tanggob City ni Mayor Ben Canama uban sa presensya sa pila ka mga konsehal na si City Councilor Ruben Roma o City Councilor Romulo Mulek del Socorro nga nahimong saksi usab sa balaod noon nga panaghiusa sa mga magtiayon. Sumala pa sa LGU ang maong kalihukan kabahin kini sa ilang padayon nga programa aron mapalig-on ang pundasyon sa matag pamilya pinagi sa legal o balaan kami niyoon. Umunsab ni ini ang pagdasig sa mga magtiayon na magsugod sa ilang panimalay uban sa responsabilidad panaghiusa o pagrespeto sa balaod. Dugang sa ilang kalipay ang matagbag-ong minyo nga magtiayon na kadawat o 30,000 kapesos nga financial nga tabang gikan sa lokal nga pangagamahanan sa Tanggub ubos pagpanguna sa administrasyon. Ang maong ayuda gilauman nga makatabang sa ilang mga nagunang mga panginahanglan isip bag-ong pamilya. Nagpadayon sab ang LGU Tanggub sa ilang panghinaot nga ang matag panimalay mapuno sa gugma panaghiusa o panagtinabangay samtang ang Dios magpadayon nga maghimong giya o sintro sa ilahang kaminyoon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Pinakaulahin nga report, mga igala, gulayan sa BHS contest game monitor sa Katiil. Detalye sa balita, pinag-iusab ni kaubang Tinig 26, Erwino Badhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
2: Gipahigayon sa Municipal Health Office sa lungsod sa Katiil, ang Gulayan Barangay Health Station Contest Monitoring isip kabahin sa selebrasyon sa Nutrition Month 2026. Gisusi sa monitoring team ang mga gulayan sa nakalanglang barangay health stations aron mapasayugda ang hustong nutrisyon, food security o pagpalambo sa malungtarong pagtanom o utanon alang sa kaayuhan sa komunidad. Sumala sa image show, ipahigayon ang awarding sa mga mananaog sa katapusan sa bulan. Gilauman usab nga ang maong inisyatibo makadasig sa tanang barangay health station sa pagpadayon o pagpalambo sa ilahang mga gulayan isip tinubdan sa presko o masustansyang pagkaon alang sa katawhan. Nagpasalamat usab ang MHO sa mga judges o sa tanang barangay health stations nga may appeal sa maong patigayon tungod sa ilahang dedikasyon o suporta sa programa. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwino Madhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Galawa na kita igong oras sa tulumanong at Tinig ng Bayan na may buntag kay Nanay Lucia Lucia Sanchez diha sa may barangay Bagumbayan Ingunman kay barangay Kapitan Dodong Delgado o sa Tibuka Council sa barangay Bagumbayan. May buntag, salamat kayo sa pag-abi-abi gahapon ka.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Iyaw kiniskap kay siya pa yung muhatod sa mga pasyente, no? Siya gimangunay o drive mga higala si Kapitan Dodong. Wala kita yung oras, musunod na si Tinig Dos Karumi Ilospa o Tinig 40 Ruby Padilla Season sa pangalan ni Tinig 43 Jan Andro Tabugok. Tinig 4 Loy Rosario, may buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
10: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
11: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
11: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
8: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
12: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
13: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak,
12: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
14: Isa ayos ang ating mga orasan, isang minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng bayan. Dito lamang sa Joy FM.
14: Maayong buta mga katinig, welcome to sa ito ang programa sa Tinig ng Bayan, pitsa 30 sa bulan sa Hulyo, adlaw nga Huwebes, hapit na ang sweldo, kini si Tinig Dos, og ang ato ang partner.
15: Yes, kini si Tinig 40, nag-aawhag o nag-ingon ka ninyo, uban-uban kita sulod sa usa ka oras para sa malambuong pagsabot sa issues sa katawhan, Ruby Padilla season.
14: Mga katinig, hapit na, isa kadlaw na lang. Ano na po, sildo na po.
15: Uguma na ang Hulyo.
14: Mahuma na ang
15: Agusto
14: Hulyo.
15: Na po.
14: Agusto na po. Unya, sildo na po. Hinaot magkasildo ta.
15: Dos, hinaot may mabilin. Kalingon sa uban, payslip naman lang taon ni Oy.
14: Maong, grabe mo ng krisis, no? Sobra, grabe ang krisis. O kapila na kapilo, musaka ang mga presyo sa palaliton. Pero ang mga suhulan sa ato ang mga mamumuo na nagpabilin in taong putot.
15: Yes, ugma, na ay panagtapok ang kababayinan ilalom sa ICON, Leaders Meeting and Convergence. Ang issue, gyud may dili malayo ang bugas ug nahadlok ko. Tungod kay niingon ang ato ang permanenteng unsa ni interviewee kung bugas ang hisgutan nga sa musunod nga mga semana og August no musaka na ang 48 mahimong 55 53 ngadto sa 55 og yayay na siya dos sa kusina kung asa na ang mga kababayen ang nagaluto.
14: Aha. Sakit kayo in sometime in the 80s no katong panahon nga estudyante pa kita no. Adunay nagpredict nga kung maabot og 50 pesos ang gasolina sa presyo sa gasolina sa Pilipinas magrevolusyon na. Wa man abot na mangani gatos kapin no. Ingay na ka resilient ang mga Pinoy.
15: Yes.
14: No. Suppose bugas sa 53 pila ba ang ano minimum wage karon
15: 460 ang job order kung Kidapawan City kita no pero so, mas lower pag yun sa uban
14: so gwapo na to ang kompyuto ng panginhanglan sa usa ka lumulupyo sa Kidapawan kung 460 butang ta ka ng 53 siya minus sa to na isa ka kilo nga bugas.
15: Kung 55 ang kilo.
14: Kung 55 ang kilo.
15: Dos, usa ka kilo, kuana, family of 5 to 6,
14: five
15: no?
14: 5 to 6.
15: Kung dili ka mag-uuma.
14: Kung parehas ako,
15: kung mag-uuma, gamay ka kaon. Ayaw, pahalata niya, dos. Pero sa mag-uuma, dili mo ka siya ang usa ka kilo nga unom ang mukaon.
14: Mm-hmm.
15: Kulang ka ayaw
14: na. Kay bugat ang ilang
15: yes,
14: gimbuhat ang ilang trabaho.
15: Pasingot yun ilang trabaho.
14: Ato pa, ato ng...
15: Bugas ano, pa lang to, dos, no?
14: Assignment siguro ni mo na.
15: Sige, sige.
14: Kung gano'n po mo, pila ang bulad, asin, bitsin.
15: Pila ang pasahe.
14: Pasahe. Balon sa mga bata o nga madtog eskwelahan.
15: Yes, ang ilahang mga hygiene kit, no? From toothpaste to ano. Tanawo na to. Labi na og isa ra'y nagtrabaho.
14: Pero ginapanghambog sa city government, adunay subsidy ang ang city government sa mga estudyante.
15: Yeah, subsidy, that is 1,005 daw, no? Unya, 1,000 ang unang i-release. Ang 500... padulong na sa katapusan kay basig mag-quit daw og kwaon lang ang 1,000 no.
14: Mm-hmm.
15: So kana ang mga impormasyon nga atong nadawat.
14: I have nothing against the mayor but I while kana nga ano subsidy makatabang makatabang in a sense ha, nga at least adunay gamay nga ayuda pero dili ka na ang maong solusyon sa ato ang pagtanaw sa problema sa edukasyon. Dapat ang edukasyon na libre yun, totally libre yun sa tanang mga Pilipino, sa tanang mga citizens, no? So dapat kini ang i-address ato
15: ang subsidyo makatabang, pero palliative siya og band-aid. Ang atong gina-question din hi ang tibuok sistema nga dapat walay koleksyon.
14: Correct.
15: No? Labi na sa mga pampublikong tulungan, elementary og high school.
14: With dili necessarily applying this city but generally sa tibuok Pilipinas kining subsidy pareha kini sa mga ayuda nga nag-promote og subservience sa mga tao didto sa mga politiko. Pareha rin sila, walang pinag-iba sa AX, sa unsa pa nang uban. For peace.
15: Naatay uplift bag-uron, uplift. 2,000.
14: Oh, so kining tanan mga katinig, imbis nga palliative ni sama sa giingon ni ano, kagawad,
15: no? Ug sa giingon ni Roland Simbulan.
14: Simbulan. Dili mo ang solusyon sa to ang problema kundi di pangkasamtangang alibyo lamang. So
15: murag naagi ko'y nabasa dos nga ingon niya nga mura ni sa sulod na inana.
14: Mm?
15: Unya butangan lang natog band-aid. Wala na ito giuperahan. Tungod kay ang atong mga economic policies nga maugyoy na nagunang problema, wa mangyod o kaya, wa bungkaga. So, ban-aidan lang.
14: So, ban-aid solution na yun.
15: Yes.
14: Palliative. For short, pangkasamtangan. Or kung sa kuan pa, doon na kay gibating sakit sa imuhang lawas, tagaan lang ka o ka ng pain reliever. No? Pain reliever lang ni. Diligin mo ang solusyon sa problema.
15: Pag ando, di ay breast cancer na to dos. No? Ang gasulti kay breast cancer, kay daghan nagyod ang nangapukan sa breast cancer, no, mga kababayanan.
14: Okay, isigutan mo ng breast cancer, no? Tinuo, daghan na o daghan na po ang naayo. Nga mga bukol-bukol tungkol yes. Ni aning bilongga.
15: Yes. No, oh. So early treatment og tama nga medisina.
14: Kaya gulat ang mudako. Okay, yes. Paingon gyud na sa operasyon.
15: Maunang kondolens sa pamilya ni Ems Tabanay, kanhining trabahante sa City Hall. Na siya kitaming kay pag ando lagsik pa man to, di ay kay gitapyas na ang duha niya ka tutoy, no? Until gibalita na lang patay na. So dili lang siya, no, daghan
14: pahasubo.
15: Yes, kondolens sa pamilya.
14: Gahapong adlaw nagpadayon kining ano, kagawad ay kagawad.
15: Kagawkaw. Kagawkaw lang.
14: nagpadayon kining impeachment
15: trial, no?
14: Trial diha sa Senado o gisa lang sa prosecution ang duha ka mga witnesses. Yes. Nga puro bank manager sa Land Bank sa Show Boulevard.
15: Oo, Show Boulevard branch manager, no? Si Violeta Constantino. Ang ikaduha dos, si Ninita Camposano, kanhing Land Bank DepEd branch manager. So duha ka managers dos.
14: Duha ka managers. Og atong i-highlight ang mga take away both sa prosecution og sa defense. Una-una tong defense, matod pa sa depensa, oy. Wala may krimen nga nahimo. Tinuod adunay withdrawal sa milyon-milyon, no? Ang kantidad, pero dili man na krimen nga mag-withdraw ka og sa pikasbahin, ang sa prosecution, matod pa nila the fact nga unsa to
15: itong unusual?
14: Gamit, unusual. Dapat nga kay ingon magud ni mga managers, duha ka managers, both sila nang ingon nga unusual ang withdrawal. Kaya usually,
15: sa iyang 32 years nga pagka-manager, first time nga naka-withdraw ng ato nga kadako nga amount sa usalang kaadlaw. Kunya upat ka-cheque. Lahi-lahi nga panahon, gani ang ilang kwentada, mura mag-quarterly.
14: Quarterly.
15: No? April, pagkasunod na po, July, may December pa ata. No? Basta upat ka-cheque.
14: Upat ka-cheque. Katong tag 37 million plus per check. Ang bugat pagyod katong isa ka
15: $125 million in a day, no?
14: One time, So matod pa sa prosecution, the term unusual is a good start, perfect start para sa prosecution because they will build their case from that. But pasabot, gina-expect na itong mga katinig na tungod kay unusual to, ang mga sunod ng mga testimonyo nila will corroborate probably, no? Probably lang, wala pa akong ipaguwas. Will probably corroborate the accusations, ang allegation nga misuse ang pondo.
15: So unsay gusto daw pamatud-an sa prosecution no sa pagpanubay sa mga analyst ning sa Article 1 nga misuse of fund. Ilahang gusto pamatud-an nga dunay dili saktong paggamit sa 612.5 million nga confidential fund nga matud pa nila prosecution side abnormal, walay proper control o kahinahinala o kadudahan ang paggawas sa pondo sa kwarta. Mm-hmm. Ang ilang ginapunto, Ming, sa dihang gipangutana na ang first witness, ingon niya, first time po, 32 years sa land bank, ang 125 ang pinakamalaki sa buong buhay niya as manager sa usa ka adlaw ng withdrawal.
14: At first and last, actually. Because after that, wala gyud siya nahimo nga similar nga incident nga na iyang na witness.
15: Unya na siya term nga unusual kasi cash. Government agencies ang iyadong naandan pagdagko ng amount dapat check online
14: o no? Nakapangalan sa mga payee.
15: Oo, unya ingon sa mga analyst sa prosecution, bakit cash? Red flag na yon, no? So iya to sa mga prosecution.
14: Ang cash diri katong 125 million.
15: Gipangutana og pila ka bagmi.
14: 37 check ito.
15: Okay, sa
14: DepEd to. O tuloka check ito sa DepEd.
15: Kini sa confidential fund, intelligence fund. 3 to 4 gym bags. Unsa man ang gym bags, Ming? Bag na ginagamit sa mga sports enthusiasts kan maagtog gym, murag pahaba.
14: Kita ka nang ano, kita ka nang punching bag nga taas. Ginagamit nga bilog.
15: Okay.
14: Mura ng punching bag, gym bits. Bag.
15: Okay, mauday na. So,
14: ang itsura niya, mura og gym bag. Pero ang tawag na sa uban, duffel bag.
15: Okay. Tulong at to sa upat ka gym bags. Sa dihang gi-push yun siya, pilag yun, alalahanin mo kung 3 o 4 na ingon siya, 4, no? 4 so, bags.
14: Unsay ano dito, unsay significant anang 4 bags. Because adunay witness sa Justice Committee nga nag-ingon siya nga 4 bags.
15: So kung mo corroborate o magkapareho.
14: So murag consistent isa na siya siguro nga tanaw nato nga.
15: Unsa daw ang pamaagi, Ming? Kinsay nag-alsa siya physical na binuhat palabas sa mga tauhan pod no ni BP Sara. But hindi kayo ang bumuhat. Ang ilaha daw ang patakaran, Ming.
14: Bawal.
15: Last touch bawal, pero maka-provide sila og trolley unsa na kanang murabitag pushcart kung sa kuan ta unsa exact term no kung naata pamaling kita sa prosecution visual nila nga gipakita nga kahinahinala ni kay preponderance of evidence lang man, Ming, dili man proof beyond reasonable doubt. Mo create lang kag doubt giunsa na no, so that's the difference sa criminal proceedings o kining sa impeachment trial. Ika upat giingon dinhi nga we didn't doubt, hindi ba kayo nagduda ano, we didn't doubt ingon sa
14: manager
15: no, legit kasi na may advice at may funded naman. So ang advice di aiming it will take mga 2 or 3 days nga pahibaw-on daan ang bangko tungod sa kadako sa kantidad ni anang gitawag nga gym bag o ingon pa nimo duffel bag. Tungod kay ang ilang capacity is up to 20 million lang. So magpahibalo daan nga mukuha og ani kay ilahang preparahan no, kay lagi unusual ang withdrawal nga ingana kadagko. Unya ingon sa depensa, walang irregularity sa proseso ng bangko. Kay funded man o ano no? So
14: tinuod po.
15: Oo. Tinuod po na. Funded man nganong hindi mo i-release, no?
14: Pero unusual.
15: Unusual. Kay first time in my 32 years as manager, no? Unya 1 to 2 days notice, ingon niya, isa hanggang 2 araw na notisya o pahimang no nga mukuha mi.
14: Kay kuhaon ipunon pa nila ang ilang cash, mukuha sila silang cash sa division sa tawag to nila, cash center.
15: Sa nakalahilang branches sa cash center nila, hangtod maipon ang 125 million. Unya, ingon niya, wala man lang po daw sila nag-ano, kay lagi funded, unya, gipahibalo na sila daan, o gisunod lang nila ang protocol nga ma-release, no? Okay. Sa depensa, wala may gitago kay nakaproseso ni. So, ana ang lintungan iron. We need to be extra watchful ato guning subaybayan kung asa dadon ang ebidensya.
14: Tinuod. So, ang sunod nga hearing, unya pa sa ano, sunod semana?
15: Ingon sa atong amigo ming abogado ni pero murag na ani hearing. Ingon siya nag mas tumimbang sa prosecution. Ingon ako ngano man niya dahil nagtanim sila ng reasonable doubt. Yung salitang unusual at first time gikan mismo sa bangko.
14: Sige daw.
15: Di na kinahanglan ang prosecutor mag-explain. Ato yung daw, witness na mismo ang nagsabi. Sige. No? Sa iyahaning
14: ato daw, ato siyang, ato daw paminaw ng ato ang abogado.
15: Kana, maglantad na yun ang abogado.
14: Si attorney Jojo Alabi, nasa linya makauban na ito. Attorney, welcome sa Tinig ng Bayan. Dekang salamat sa iyong panahon. Attorney.
16: Good morning, Rob. Good morning, Rob. Good morning sa ato ang pigpaminaw.
15: Good morning, attorney. Suki, nagyod ka na mo. Naapod ko'y abogado gi-contact, pero kay naaman to'y hearing good. So, naghatag lang sa iyang hindsight.
14: Attorney, naminaw ka siguro, nagsubaybay man siguro po ka sa nahitabong hearing diya sa Senado sa diyang gipresenta kining duha ka mga bank managers sa unsay imuhang take ka sa ilang testimony.
16: Sa ako tanaw, ang purpose ganong
14: gi-presenta
16: sila sa prosecution, kuan na po, naman po yung mga stipulation, so, saka na, na-presenta kung unsa gil ang purpose niya, ganong naa sila dito.
14: Unsa yung purpose, attorney?
16: Katong isa ka bank manager, di ba? Sa DepEd. Mostly ako masabay-bay yan.
14: Po.
16: Ipresenta siya kayo ng purpose niya na indeed na ay cash withdrawal sa bangko, sa Land Bank of the Philippines. O nag-abot ka niya 125 million. O nag-comprise sa mga tulo ka cheque at 37.5 million. So, yung nakadako, no? Na og ingon pa, that was unusual, yan hitabo.
14: Unusual, ginaingon sa ano attorney. Yes, it may be unusual, but it was not illegal.
16: Pero, ang na-prove dito, na indeed, nga na ay 125 million, nga cash withdrawal, na unusual sa Osaka Bank transactions.
15: Attorney, wala nagkuan, wala nag-oppose ang depensa, no? Walay objection o walay cross. Ngano kaha ni? Is this a strategy?
16: Kani mangod niya na kani nga mga witness tanaw na ko, kay muna may admission sa ila ang naagi withdrawal niya, naka-extend ka na ko sa money niya na withdraw. Ang burden na po sa prosecution, na i-prove na katang withdrawal ba illegal. So, maybe other witnesses ang mag-prove na. Dili katong mga bank officials.
14: The withdrawal may not be illegal, attorney. Pero what I think is more important is giyon sa siya paggasto. Kung legal ba ang paggasto or illegal ba.
16: Moral na purpose niya, hindi nga na i-withdrawal sa Land Bank of the Philippines, nga na ka na ko, nga na ka unusual in a certain one transaction in one day. So, nga na, kung kinsa ang mga tao nga nag-withdrawal to, so napamatudan niya, gikan siya sa DepEd secretary, which is at the time, si Vice President Sara.
15: Gikan siya sa National Treasury. Okay. So, kwarta sa mga Pilipino.
16: Pero ang office niya nag-withdraw na mo, office of the Secretary sa DepEd.
14: So, there was nothing to contest as far as ang defense is concerned. But, attorney, adunay mga parts of testimony that may corroborate atong mga initial na mga testigo nga gi-present dito sa Committee on Justice, especially kadtong data sa pag-withdraw, which was December something, and the same date ang gibuhian atong usa ka alleged bagman ni BP Sara Duterte, who said na actually ka ng 125 million
15: USA is 37
14: was not spent in 11 days kasi ang ilahang mga supporting documents no 11 days to be spent pero matod pa ni ining nagaklaim nga bagman ni Vice President Duterte it was actually disposed in less than 24 hours og katong pitsa nga iyang gibuhian corroborated with the data nga gi-withdraw ang katong 125 million.
16: Tanan ako, Rom, inapos itong i-present para i-connect ang tanan ko mga you have to connect the puzzles ba? Ang isa po sa mga posibleng connect nila katong about sa information about sa Saleng, about sa in LC data,

0: At the very least, nagaingon ang prosecution nga the word unusual is a good start for them. Explain daw, nganong good start? Ang ginaklaim nila nga good start, ang word unusual.
1: Bungod kay sa tanaw na ko sa usa ka opisina sa government nga mag-withdraw sa nga na ka nako ang amount o pag-disburse sa nga na amount, kuan ba kanang kung sa bangko po nga nakadagko ang mga na amount nga imong i-withdraw in cash. So kay kasagaran man gud room kung tanawon nimo ang mga bank transaction sa nasa government usually check-in ang para na mo para ma-trace ang mga transactions. So kung halimbawa mo palit ka mo palit ang usa ka ahensya sa gobyerno, ang check-in na gina-disburse na nakapangalan sa isa tong supplier or ang mga vouchers ana mga tanan nga mga dokumento nakapangalan sa supplier. Pero kani siya gi-withdraw siya allegedly gi-disburse according to one confidential fund siya gi-disburse niya sa cash to cash nga na ito mo.
0: Mm-hmm. Attorney,
1: Don... So, kung pag-withdraw ni Fajardo ba ito, ito ka Pilido.
0: Fajarda.
1: Nakabutang mo sa
0: Fajarda.
1: Fajarda, o Fajarda. Nakawithdraw sa iyang pangalan. So, buta sa buta na, ang transaksyon na po ni Fajarda, may lang i-trace kung paano niya gi-disburse katong maong 125 million.
0: Mm-hmm. Attorney, yung mga dito sa PICAS sa laing bahin, question yapon of law kini. Si Senadora Pia Cayetano, gipailan og kaso, complaint diya sa Ethics Committee tungod aning iyahang gi-splice sa nga video sa ni Chel Jokno. Onya iyahang gi-post kini sa iyahang social media account unya matod pa nag-distort kuno kini sa konteksto guwas ni aning kaso nga gi-file na sa iyaha diha sa Ethics Committee sa Senado aduna pa kunoy plano ang ubang mga sektor no nga mag-file og disbarment case against Pia Cayetano on the same act that she did. Unsay mo hang tanaw ani? Abogado man jud.
1: Wala kay ko ka ang context na ko antong video gi-slice man gud siya rom.
0: Mm.
1: So gipagawas niya murag naimalis niya nga gipagawas niya nga tama siya mali si Chel Jokno.
0: Mm.
1: O kung tanan mo nay malicious nga intention pero it kailangan nga i-prove pa na sa ROM, no? Nga siya bagyod ang nag-post.
2: So, kinahangla na po ng NBI? Attorney, kinahangla na po ng NBI?
1: Authentication, yung mahitabo.
0: Pero hilo mo kayo si Pia Cayetano, hangtod ko ron na gusto ko aminaw kung unsa iyahang tubag niya.
1: Pero ang nakita man ko na ito, di ba, Rom? So, bisan pa, assuming nga dili siya nagbuhat itong video. Mm. Kaya posible, dili magiging siya. Pero ang pag-post man ko niya,
0: yung
1: naimalis kay Senator Judge man ko siya sa impeachment trial.
0: Mm.
1: So, marang napakita na siya o kanang bias o partiality sa mga presentation.
0: Mm.
1: Tapos, dili na ito dili na itong parang unusual ko ba nga nung ihaman nang i-present, i-post ng mga video na may live man itong anong tabo.
2: Daghan man na nakakita.
1: Kaya sabagaw man ang mga tao nga unsay background itong anong tabo dito sa impeachment trial.
0: Mm-hmm. Another thing, Tony, si...
1: Disbarment sa ingay-ngay room.
0: Mm.
1: Kasamang good, ang purpose mong gano'n na itanggalon siya bilang...
0: Abogado.
1: Usa ka abogado.
0: So, dili na siya makapractice.
1: Ethical standards na mga good na gitawag na

0: mga code of no professional responsibility and accountability. Mm. So nga ginasunod sa mga abogado. So may mga canons diha nga ginasunod sa mga abogado kung ako dili ni mo ma masunod bilang bilang usa ka abogado kay dili lang man
1: officer of the court
0: sa dili naman dealings nimo sa imong mga private practice ang natan-aw diha kung dili ang imong mga public nga ano dealings. So mo na pwede nga maging basihan sa disbarment disbarment or kumbaga castigation sa Supreme Court kay kana manggod inaagi manggod na sa Supreme Court kana mga butang.
1: Mm-hmm.
0: So ultimately ang Supreme Court ang mag-decide ana.
1: Mm-hmm. Depende po siguro sa gravity sa offense as the Supreme Court may weigh it, attorney. Kaya for example si suspension, sama kang falsis, attorney falsis.
0: O paras kay Gadon,
1: Gadon,
0: sa iyang mga pronouncement niya, iatake niya mismo ang Supreme Court. So yeah, depende sa gravity sa mga acts na libuhat sa pabugado.
1: Mm-hmm. Nadungog ni mo ka itong attempt ni Senadora Laila De Lima ang mag-opening statement nga gibara sa judge, sa Senator Judge Escudero?
0: Wala kayo po naka-get at durong, kasi dito na-busy ka doon na time.
1: Mm.
0: Pero sa utan na is normal naman po na sa ka-presiding officer na you have to call ang attention sa nag-tindiha sa ground.
1: Mm.
0: Kung halimbawa, ang imuhang time nag-lapse na kay imuha mong tanaw niya ang proceedings niya usahay dili na relevant po ang imuhang mga ginapanulti niya mura na na kay gasulti ka na o mga kanang conclusion na walay basihan ana god
1: conclusion so, of law na,
0: sa oo question sa of law nga kung kay siyempre ang sa mga proceedings nga na manggod sa mga court proceedings ang ginatan-aw manggod diha manong na ay mga witnesses nga ipresenta nimo tungod kay you have to know kung unsa yun ang tinuod sa apak niya sa ang matinud-anon sa mga allegations. So usay kung mo sulti ka o kanang ingon nila questions of law naana na siya sa korte pag determina kay there's a presumption nga ang judge kabalo sa balaod o ang mga lawyers mo kabalo sa balaod so dili na kinahanglan nga imong isulti, kumbaga, diya sa proceedings.
1: Mm-hmm. Ginaingon mo na ano, sa korte ang pagdetermina, but how do you look so, at the
0: balaod nga applicable in some that's questions mm-hmm. of law yung natawag nila.
1: Mm-hmm. Attorney, how do you assess the impeachment court considering in the past what is sa layman unsa tong noticeable is sa una kini silang magsuon nga Cayetano Ruben Padilla or kini mga DDS nga tinagurian nga DDS diha sa korte kanang pronounce kaayo ang ilahang mga statement nga naga
2: showing colors.
1: Depensa gyud sila sa busy presidente but in fairness sa ato ang tanaw ako nga nag-observe pod recently medyo nag-mellow sila. Para sa imuha, how do you assess the impeachment court in general including specifically ang pag-handle ni Ches Escudero as presiding judge?
0: Generally, mayo ang pag-handle sa proceedings ni sa presiding officer o mapo na ang ato ang problema sa impeachment proceedings sa room no kay siyempre nai kuan ba nai tabo nga kanang imbis nga clarificatory questions lang may tabo sa presentation sa mga witnesses mura instead naghahatag na og mga conclusion ang mga senator judges which is siguro wala pas kayo nila nasabtan ng ilahang
1: papel
0: sa proceedings. Mm. Na as much possible dili sila dili lang dapat clean, kumbaga appearing as impartial, dili lang impartial kundi appearing as impartial dapat ang ang mga judges. Mm-hmm. So inga na ang nakita nako o nakita po nako na medyo paspas na po ang proceedings kumpara atong mga sa umpisa tungod kay siguro mga papapod ang presiding officer o ang kumbaga naapay muraghat pa ang mga mga parties
1: nagtantsahan pa.
0: Oo, tantsahan pa. Mm-hmm. So I hope na magpatuloy-tuloy na o smooth na ang proseso.
1: Mm-hmm. So nahuman naman yun katong presentation sa Article 4 which is grave threat as a condition or as a case that will erode the public trust. What do you think?
0: Betrayal of the trust.
1: Betrayal of public trust. Did say imo assessment na aduna ba yung probable cause that indeed na betray ang public trust because of that threat?
0: Kung makita nimo room na bibag ilang gina sa ilang mga presentation sa prosecution, ginapakita nila dito na kung unsa ang mga accusation sa BP president.
1: Mm.
0: Admitted ng siya isa siya sa mga higher officials sa public. So tapos ang gina-establish lang din nga akong tanaw is unsa ang mga acts ba na dapat dili angay sa usa ka higher public official. So not necessarily nga gina imong i-prove na naagoy grave threats nga nitabo. So kumbaga isa lang sa ka-elemento nga tanawon siya sa usa ka administrative proceedings dili sa tanawon sa usa ka criminal nga case. Kaya sa criminal case magod kanang ang imuhang tanaw ang imuhang kanya ang imuhang guidelines or standards is kanang proof beyond reasonable doubt na ang required. So mao to nga ingon ni Ruby nga kina na imuha lang magkuanan ka mag-create lang ka og doubt posible nga munaog ka na. Pero sa ingani nga administrative proceedings, convincing substantial evidence na ang required na para i-prove nimo
1: dili beyond reasonable doubt
0: na ay culpability ang usa ka respondent or akusado.
2: Attorney, sa nahitabong mga proceedings, ipakita appeal ang pronouncement ni Baste sa ni Mayor Baste nga murabag na apoy connectivity sa pronouncement ni VP Sara, no? Kini ang gipakita sa prosecution sa dihang ilang giflash katong ulo lang ng presidente ang atong gikinahanglan, so ila tong gi-connect to show nga there's a threatening pattern. Ang akong pangutana, attorney, i-dovetail na ko tungod kay gaingon ang mga pro Sara pod nga dili man ni question sa betrayal o public trust kay nagtrust man gihapon ang public kay do na may survey nga nagawas nga taas ang rating gihapon ni Sara, so nagtrust gihapon ang public. Will this have an effect kining survey vis-a-vis sa kadtong nga kahitabo sa trial, attorney?
0: Kaya kung nga na man lang atong basihan, Rob,
2: ka na mga
0: survey, mga boto.
1: Hindi na ito mag-trial, mag-survey na lang ta.
0: Hindi na ito mag-trial, yes na na. So, dili mo ni, butuhan, ang dili man ang mga tao, ang jury, nga, dili po ang tanan, nga mo boto, kasabot sa proseso, sa proceedings.
2: Pag wala na nahitabo, attorney, no?
0: Okay, applicable nga balaod sa tingnan na proseso.
2: Kana ang kulang kay karandang, attorney?
0: Natay korte nga mo hear, mo conduct o proceedings, kay naihinga na ang proseso o bander sa atong mga balaod, under sa atong konstitusyon. Kay kung inga na man ang tanan na pag-judge na to, bati sa buto, ang kinahanapang mantang turte, kung mauna. Diba? Mm.
2: So, eleksyon na lang.
0: Oo, mag-eleksyon na lang ta. Tapos wala na dahil makonvicto ba, maakit, base niyang sa eleksyon.
1: Mabrul. Mabrul lang mga itabo di attorney. Gubot, mabrul.
0: Dili na mao ang, dili na mao nga, tama nga proseso nga, or pagdetermina sa guilty o conviction sa usa ka akusado.
1: Attorney, ang struktura or proseso ni aning impeachment sumala sa ilang nakasabutan is mag-present ang prosecution sa humanong tanayang presentation sa tanang articles 1 to 4 or however is the sequence, no? Pero kini si Senator Judge Bam Aquino nag-propose nga basig pwedeng humanon usa ang usa ka article. Like for example, kining grave threat, mag-present ang prosecution, pagkahuman mag-present pod ang depensa. Kaya ang iyahang ingon nga para makita yun unta nila, di pa nila malimtan, ug mahuman yun ang usa ka artikulo, usa mo adto sa pikas artikulo. Gisuportahan kini sa prosecution, apan oppose kini sa defense sa imuhang tanaw, asa ba'y maayo gyud unta o unsay basihan, aduna ba'y igo nga basihan ang depensa nga ilaha kining gibabagan?
0: Sa matter of procedure nga ang magbuot ani ang Senate mismo kay sila may gabuot sa rules nila. Ang ako tanaw, kung ako personally pangutanon, mas maayo nga pagkahuman sa usa presentation sa prosecution, no present dayon ang defense. Kaya no,
1: press ko
0: mas kon magod, mas fresh pa ang huna-huna sa judges ba? Kaya dili po talak ang presentations. Kung mag-focus gani sa usa ka article, kaya kung halimbawa, kahumanon mo ang mga ang prosecution tapos karon present na po nimo ang depensa, ako pala medyo magdugay ang procedures. Kaya kung tanaw nimo nga halimbawa sa usa ka article, kung tanaw nimo strong ang evidence, then pwede na ganun nga mo judge dayon ang mga judges nga na proceeding kaya naman ang presentation tapos mabuhat na dayon. Pwede nga ma-prepare na dayon sa mga judges to ang ilang mga naman na sila mga technical staff. So pwede na nila ma-draft daan ang
1: ilang desisyon
0: sa bawat article. Oo. Tama. While nag-ongoing ang proceeding sa other articles.
1: Nindot, sad. Tama, sad. So, attorney, nagkakisalamat sa iyong panahon ng igahin na si, 40?
2: Yes, wak na po ko'y pangutana, attorney. Amo na lamang ginapasalamatan ang imuhang kaandamon sa matag panahon nga ginatawgan ka aron madunggan ang legal luminaries.
0: Mulay sa payan, Rob, all the time.
1: Nagkakisalamat, mga katinig mo ka to si, Attorney Jojo Alabi ang ato ang suki. Mga katinig, atong gihisgutan lagi kining mga panghitabo dito sa Senado. O matudpan niya. Murag pareho may ugano.
2: Nagkatugma mong duha?
1: Nagkatugma mi.
2: Magka-wavelength siguro. Basta tag-reaction mo yung anak siya. Kahapon, ang aking observation, direct examination lang ng prosecution. Ni-wave ng depensa yung kanyang pag-cross at senator interpellation lang ng kunti. Medyo mas mabilis. So nag-observe. Salamat sa pag-subaybay.
1: Tinood na. And hopefully, mas mo paspas pa yun. Unta.
2: Yes. No?
1: Aduna na po yung mga ginakonsider sa prosecution nga witnesses nga nakalista nga dili na nila kinahanglan kuno na i-present. Pero we have yet to know, i-manifest man nila ni sa ano, open court kung kinsaning mga nakalista nga witnesses nga ilahan ng i-forgo. But mga katinig usa kita magpadayon ato sa nga hatagan 40 og pagtagad kini atong pipila ka mga pahinumdum.
2: Yes.
3: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes.
2: Wala pa sila lolo sa mga mangdakumpay na to.
4: Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Yan ang lupukong mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na po siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, ang likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas or minti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, makainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: 45 minutos sa Human Mulabay, ang takna sa alasayas, mga katinig. We are back. O gana na sa linya? Na ba? Ginapang kumutan sa ito ang kauban na rin. Nga makontak ang ito ang tinig 30 o tinig 24. Asa nakaha ka mo karon 30 o 24. Basig nakamonitor mo, gapaabot si 40 sa inyo ha.
1: Yes. Kayo unsa na po inyong dalang produkto diha. Labi na kay ulan-ulan dos. Mm. Daghan ang murabag kinhang lagha plus. Mm. Kay nang hubag ang arthritis. Ang arthritis.
0: Mm. Gisgutan na ito ng kuhan ba? Paxilica? Kapila na ito ni gisgutan dali. Katulo na if I'm not mistaken with Reneco, with Professor Rulan yes. Simbulan.
1: Huwag kagahapon kami luloy, si Professor Bilino po. Mm. Nahisgutan po na mo.
0: Pero nahibong ang katawang Pilipino kay ang
1: atong
0: Vice Presidente wala kabalo o gonsan ng Paxilica. Dili ito ano ha. Legit tong video ka na nagaguwas siya, gipangutan na siya sa GMA reporter kung unsaya ang comment niya ning Paxilica. So apparently Paxili so wala ko baloan na dili ko mag-comment. Aha. So this is a very important issue, a vital issue kay dako kay ning issue ginisgutan na sa tanan og daghan na pod ang nagpagula sa ilahang mga protesta pag-oppose ni aning Paxilica. Panang ato ang vice-presidente hangtod karon o pa siya kabalo unsa nang Paxilica. But mga katinig, usa kini ka conglomerate of 30 matod pa sa countries. Review ni unsa ni research ni 40
1: with US as the lead.
0: Conglomerate of 30 countries. Initially ang atong balaan was sa only 20 plus, but sa research ni 40, niabot na din ni og 30 ka mga nasod. Usa ka conglomerate na nga magtukod og usa ka dako kayo nga processing.
1: IT hub.
0: No? IT hub. Guwas nga IT hub, production, ano siya, manufacturing plant siya of
1: military,
0: chips.
1: Yes.
0: Military hardware. Dito din ni sa Pampanga, sa dating Clark. Mao nang nagaingon ang uban, nagsugod naman kinala may mga buildings. Actually, ang dating Clark Air Base, mao na ang ilang ginataget. And this is
1: 4,000 hectares nga plains.
0: 4,000 ba? Bito kong 2,000
1: lang. 4,000 dos. Unya, that is equivalent to 16,000 acres.
0: Wow.
1: No? So, 4,000 og na ay mga gitamnan diha dos og mm-hmm. bugas, humay.
0: Humay.
1: Oh, yes.
0: So, na yung mga, ano po diya, mga farmers yun diya, siyempre.
1: Maong na ay protesta o organisadong paglihok tungod kay Panginabuhian Manila ang nakataya dos.
0: Mm-hmm.
1: Pero ingon po sa presidente, trabaho ni.
0: Importante, ang importante doon nga mga ano kaabkibat na issue, well, of course, tinood na trabaho kini. Pero ironically, sige, makatrabaho sila, pero ang isa diha ang i-develop nila ang artificial intelligence.
1: Yes.
0: O gabalo kita, ang akining artificial intelligence in the future will reduce human ano, intervention sa tanang
1: human
0: mga
1: human connection kay mga robot na imo lagi niluloy gapon mga robot na atong kadil ani mga
0: and,
1: chips o gano
0: and aduna ni security og environmental concerns but ato anang palaluman og hisgot gamay unya kaubang 40 kay nana sa linya si 30 og si 24. 30, welcome, may buntag sa inyo, asa mo karon?
2: Salmot sa dinig ng bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Dinig ng bayan sa 102.3 Joy FM.
0: Again, 30. Oh, morning.
3: Yes, good morning. May buntag sa mga tigpaminaw, may buntag katinig ka bang Karumi o Karubi?
1: Yes, may buntag so, ninyo diha.
3: Atong... Yes, Karubi. May buntag sa ito. Pero no, sa atong pagsuroy-suroy, sa atong pagbakas diri sa kilala, market, adunay pwesto diri nga naglangog-langog ang iyang radyo. Aminaw siya 102.3 Joy FM. So, ato ni pamakang on Peter, no? Anong, naminaw siya Joy o pangalan niya o kadaasa. Sir, si pangalan niya.
4: Ako na si
3: Jun Baloran diri sa Makilala sa may barangay Poblasyon. Diri sa among balay, nasa atman sa balay sa among mayor diri sa Makilala, sa Kalanta Street.
0: Si inyong mayor si ko ano, kinsa ganit?
1: Armando Kibod.
0: Armando Kibod. Jun.
3: Sada ko ka sa nagagamit sa Dilunga Gold nga capsule. Mayo yun ang Dilunga Gold capsule kay akong kalawasan medyo na murag gaan na kayo pamating ba?
1: Pareho ginitaan eh.
3: Ginagamit kay Dilunga mga kaloni nga sa buwan. Mga pag-isting na to, murag niangay magun, huyo na akong lawas ka buwan. Paggamit ako ani.
0: Yung sa tayo gibati ni mo dyan sa dihang wala. Jun? Jun?
3: Mga katakitan sa pihil, mga kuhan, mga parang kalapiyan sa lawas sa pihil. Kaya kung tarbaho mo, kung ako siya, surisuroy mo, kung ako tarbaho. Una sa iyo, maulanan, initan, sakit kaya itong mga kabalapiyan, mga poto, mga nanonan ako. Nagtumad ko sa capsule na Dilunga, capsule katong Dilunga Gold. Maayog yun. Isgit tayo.
0: Ang sa dahil trabaho ni mo dyan, nag-suroy-suroy man ka.
3: Ano po kong kape, kung tilingo ang kape?
1: John.
3: Yung sa kwanti, ay ilang kape nila.
1: Rafi Jr., ang sa dahil trabaho ni John?
3: Kapiyaki, kanyang kapiyaki.
0: Wala sila yung monitor? Naway monitor niya?
3: Naanalag.
0: Ah.
3: Video.
0: Sige. Ingon si John.
3: Hinay.
0: Aha.
3: Okay na.
0: Aha.
3: Salamat po sa JEP nga na ako napaninawan kay ugwa ko nagpapaninaw sa JEP. Mintin ko nagpapaninaw ko sa JEP.
1: Si Mami Joy.
3: Ito na pinakuanan ang kining Dilunga Gold na capsule. Moto nga akong dikistingan, ay, distribute yun sa rayo. Kaya akong kalawasan, nandaan yun akong paninaw.
0: Okay. Dangan salamat dyan. Unsa dahil mong trabaho dyan? Nga gasuroy-suroy man ka? Pwede ka mo apply anong suroy-suroy?
3: Dari ko sa steel, na kung trabaho, steel, gasuroy-suroy.
0: Ah, steel.
3: Nga, kapoy na kung trabaho ba. So, maulanan lagi. May panikinip, maulanan. O na akong pamati sa akong kulawa, sa akong mga steel. Ahoy ka ba, kapoy ka, abarbugat.
1: Oy.
3: So, na katuman ko, Dilunga capsule nga gold. Murag, narang-arang gid ako pamati. Moto nga, ako na pong gigamit yung maninti kay malang maayos yun siya.
1: Okay. Kuyaw, okay. Di dos, no? John, murag ko ang na, panguntra ko ani mo, panguntra trangkaso kay maulanan initan, ligon di hapon.
3: Mawag yun, panguntra na ko kay sa kong pagtumaran ni, kaling Dilunga Gold. Murag, nagaan yun ako pamati ba? Sulsa kong panigaroon nga, synthesize. Magiging kabag-abag ko na kung sa akong panginaboy nga sa akong kakapo yun.
0: Jun.
3: Kalawasan.
0: Jun. Hello, Jun.
3: Salamat yun sa Dilunga Gold.
0: Jun. Jun. Line po yato, Jun. Nag-monitor ba ka sa impeachment trial kay Vice President Duterte? Hello.
3: About sa impeachment sa atong ang gobyerno karon.
0: Gumonitor ka?
3: Ako lang masulti yun sa kung ang tinood lang sa ilang pagkakal kay Looy, naging kayo ang katawan din sa Pilipinas na binigod na mong kapupres sama na mo.
1: Yes.
3: Na may mga ayuda o sa'yo na nga voter eh, pero ginapili raman po nila.
0: Katong doon lang sa luwag?
3: Para sa mong pobre.
0: Katong doon lang sa luwag ang ginahatagan ng ayuda?
3: Mawagin na siya, barbaro na siya.
1: So, dilik yun paigo ang ayuda.
3: Ako, tinawag na po, video kay ko. Sa YouTube, dali nga. Kami na mga pioneering nyo dali sa Makilala. Mga Baluran, apelido.
0: Kung saan mo si Rudy? Baluran.
3: Ako na igagaw sila, kanong igagaw na ito, mayuhan natin.
0: Sige.
1: Pagkape na lang yun po dyan. Dala kagkape na apakay Bilunga, immune booster.
0: Mga plus na bugyaki
1: oil. Mga plus food. Huwag mo ingon siya ron dos.
3: Kape din na kupiyaki.
0: Kupiyaki, sige.
3: Okay.
1: Yes.
0: Trenda. Unsay inyo? Unsay pahalipay ninyo kay June?
3: Ang nagawagan ni Sir at sponsor maturon, siyempre Bilongga.
1: Wow. Adano
3: kayo nakapadang sa iyan. Pagamit siya niya. O kaling ko kuyaki na sa iyan.
0: Mm.
3: So, nakadawag so, siya at mananinaw siya o nagamit ko siya yaki sa bato.
0: Dubli-dubli yun ba?
1: Yes, triple pag yun. John, triple pag yun tungod kay nakita nato no, sa imong pronouncement nga naakay taas nga kahimat ngon. Sa nagakahitabo. Tama to. Ang impeachment dapat para ni sa mga katawhan, no? Dili sa kung kinsang politiko, pero dapat ang pinakasentro ni ani maugyod ang para sa katawhang Pilipino, labi na sa naglisod.
0: Tainta.
3: Okay. Salamat po. Ako ang biyanser karon, no? So, kauban akong partner sa pagtulito si Tinigdan yung kapunodan ni Kenny, si Tinigdan sa Junior Rapping para sa Tinigdan Bayan. Daya, salamat.
0: Daya, salamat po, 30-24. Unta, sana all, gasuroy-suroy. Anyway, Korinta, ang ano, naibuhong po kung aning ano, kining splice
1: nga video.
0: Nga video. Kaya nga nung kinahanglan siyang himuon ni Senator Pia Cayetano.
1: Gani no? Di ba na out of proportion si Senator Judge no? Labi na kay kaakibat dili lang siya senador sa kasamtangan iniglingkod nila dos para sa impeachment trial. Huwes ka nga dapat i-dislodge nimo tanang biases nimo. Hindi ka mo ingon na
0: ipadaplinsa nimo.
1: Oo, ipadaplinsa kay kabalo man ta naamantay kanya-kanyang tinuuhan, pero the moment magud isuot nimo ang roba kanang violet nila dos nga suot, nagpasabot na nga tabula rasa blanco sa mo. Kay ang ebidensya inyong iway no. Pero kung naana daan nga imo pag yung ipahalata imong bias, magkaroon gyud og pagduda og mamahimong dili credible ang tibuok body.
0: Blanco ang panghuna-huna.
1: Yes.
0: Tabula rasa.
1: Yes.
0: Muragbata. Muragbata, huwag pa'y sulod ang utok.
1: Yes.
0: So, kana, ang nahitabo mong gudari kay murag si Atty. Alabi kanihaw, wala gyud siya ka subaybay kaayo ni Anino nga panghitabo. Pero, ang istorya dari, sa dihang nag-cross sa murag dili man siguro cross ang tawag na diha kung na sila ay ano, interjection ang mga senator judges dito sa pag ano present ni Congressman Jok no sa presentation ni Congressman Jok no?
1: Ni Chel
0: Jok no question siya ni Cayetano unya ang pagguwas ng question ni Cayetano is kadtong una related sa usa ka jurisprudence sa Jokno versus someone which is actually a kaso sa iyahang amahan ni Chel Jokno the late
1: W Jokno.
0: W Jokno. So nga nahimong judge say, kini si ang amahan ni Chel Jokno is the first and only abogado nga wala nag-review pero nipasa sa bar. Tungod kay atong panahon nga unta mag-review siya, adunay giyera. So pagkahuman sa giyera, nag-petition siya sa Korte Suprema nga pa take siya og bar og gabi yun kay nag tap pa siya sa ano. So kining gihisgutan nga kaso diri about ni sa warrant of arrest, no?
1: Versus subpoena.
0: Versus subpoena. So gigamit kini ni Cayetano para i-stress nga dili basta-basta nga magpaguwas ka og mga ebidensya. Kay mo lagi na katong rule on warrant of arrest, pero ingon si Jok, no? Nga dili man kay dili man ni warrant of arrest kun dili kinisabwi na ang warrant of arrest medyo kuan ni
1: medyo abrasive ni Imay.
0: Abrasive tungod kay bisag asa sa imong balay sudlon no, may mga law enforcers nga moy mukuha mangita sa mga
1: ebidensya.
0: Ebidensya. Uh-huh. Pero sa
1: Sampina,
0: sa Sampina, ang mga ano, ikaw ang tagbalay, mao'y mo dala sa maong dokumento ang ipangayo sa korte dito sa ano, korte, no?
1: Og dili tungod kay gipasabpina, buti pasabot pag-abot na sa korte, sa impeachment court, tanang dala nimo, appreciated nga mamahimong ebidensya. Mm, himayon pa dos. Mm. Asa dinhi magmarkings pataog na ang depensa na ang ano, ang prosecution.
0: Pero what is contentious dito sa statement adres sa pag-splice ni ano ni Piyak Cayetano is katong portion nga ginaingon, no, si Jokno nga ihang giputol, no, nga mura og giamin ni Jokno nga wala sila ebidensya, naga-fishing expedition sila, pero the truth of the matter, nag-explain si Jokno nga dili tinuod nga wala may ebidensya og ano, yeah, naga-fishing expedition.
1: Kung imong ikat to your favor or unsay gusto nimong ipagawas, you did not get the whole context nga kinahanglan nimong i-present, there could be malice.
0: No?
1: So mauna ang ginaatubang karon, no, nga sitwasyon ni Senator Judge Piyak Cayetano, no. Pero unta dos, naaman na sila yung mga trolls. Nganong kinahanglan nga ikaw gyud, you are the principal, kumbaga, no.
0: Tinuod gani.
1: Ikaw gyud ni himo ni ana.
0: Imong trolls na unta to.
1: Oh, tapos naapagyud kay kuan, oath of office kay abogado ka. So nahit nimo ang ethical standard sa imong profesyon, no?
0: Na siguro yung mga abogado sila, na siguro yung mga unguarded moments, no? Nga
1: usahay pag emosyon na mangunin mo ang mo play.
0: Ma-realize mo, humana.
1: Uy, humana di ay.
0: And then the same is
1: true. The line.
0: The same is true with Senator Marcoleta.
1: Yes.
0: Kasi ang una ka lang ihang kaso, kuan mo na, electoral case mo na dito sa Commission on Elections sa pero naabsuelto siya tungod ang iyang depensa nga ng 75 million nga kwarta nga kung gidawat.
1: Kung
0: kongresman
1: pa di man na
0: dili during the campaign period.
1: So, nahimo na po hinuong bribe money na po.
0: Nahimo na hinuong plunder.
1: Plunder, no? So, anyway, may mga butang yudos nga pag di nimo usahay opportunity, naagyoy, unsabay tawag ana, oy, kanang the loss of the earth. Nga dili ni mo bantayan, nisimplang na di ay ka, no? So wag yung kumo, just do what is just, what is right. No,
0: do good to everyone.
1: Yes.
0: General rule. Yeah. Anyway, wala kita oras sa alas 7:30 na.
1: Yes, alas 7:30 na, lampas na ta, pero siyempre ang atong pag-awhag, akong usbon ang impeachment. This is a mechanism of accountability. Dili sa kung kinsang politiko nga ato ang gidapigan o gipangga, kung dili para sa kaugmaon, sa ato ang mga kabataan nga mahimong limpyo ang atong panggamhanan. Kini si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Tinig 2, sa Romy Luzfa, nag-iingon din, salamat sa iyong pakiguban ka na mo, ugunta, dili ka mo makuli nga makiguban ka na mo sa tanang higayon Lunes sa hangtod Sabado alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Ayaw ko maghawa kay masunod ayon ng ato ang alas 7 balita, kauban si Kaloy Rosario. Maayong morning kanato tibo.
4: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa man ang katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba, oh?
6: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
6: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
7: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Mmm, kalamit ba? Sa Okina 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
9: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigis siya o inom o gantiba niya pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag bumayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo mapalit sa mga butika.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
11: Itama po niyo mga orasan. Oras ganap na ang alas 7:09 na.
2: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog o layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
11: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4 Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Huwebes sa 30 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil May, Misamis Occidental.
2: Headline.
11: Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang magsasaka patay, isa pa sugatan sa naganap na inkwentro ng mga armadong grupo kahapon sa Matalam, Cotabato.
2: Headline.
11: Miyembro ng sindikato na nagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto sa ikinasang anti-drug operation sa President Rojas, Cotabato.
2: Headline.
11: Magsasaka inaresto ng mga otoridad matapos makuhanan ng 2 granada habang nagsasaka sa kanyang sakahan sa President Quirino Sultan Kudarat.
2: Headline.
11: Top 1 most wanted person sa provincial level sa Davao del Sur na aresto sa ikinasang warrant operation.
2: Headline.
11: Ikaniko patay matapos itong barilin sa Tagalog City kahapon.
2: Headline.
11: 2 magkasunod na pagyanig naramdaman kagabi sa Davao Occidental.
2: Headline.
11: Samantala, sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na gamot na miyembro ng Municipal Disaster Reduction and Management Council na aresto sa Sinacaban, Misamis Occidental.
2: Headline.
11: Detalye ng mga balita susunod na.
12: Hello, po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
13: Mapalit na sa mga butika.
14: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
15: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kat panganak na ko anang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
14: Unya, unsa imong gibuhat?
15: Katong ganado. Kay pa inom na sa imong bana. Uy, ginoo you know, manguhit naman mo.
16: Pero pag take og ganado,
15: na, yung tapad naman po. Abing, pangang naman mam.
14: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulaye. Ay kalimti ha, ganado.
17: Sulaye ninyo, naana sa mga butika.
18: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barager Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
19: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
18: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
20: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
11: Ganap ng alas 7:13 ng oras at ngayon sa detalye ng ating mga pangunahing mga balita. Patay ang isang magsasaka at sugatan naman ang isa pa matapos na naganap ang labanan ng mga armadong grupo kahapon ng tanghali na umabot ng bandang gabi. Naganap ang insidente sa Barangay Estado Matalam, Cotabato. Nung saan nagsimula alas 12 ng tanghali, nakilala ang nasawing magsasaka na si Elmera Biahante, residente ng Sitio Ismar. Nabatid na ang naturang biktima ay pauwi na sana sa kanilang tahanan mula sa kanyang sakahan ng ito itambangan ng mga armadong grupo. Dito isa pa magsasaka ang tinamaan ng ligaw na bala na si alias Nonoy na kasalukuyang ginagamot sa ospital. Natigil lamang ang kaguluhan bandang alas 6 pasado kagabi nang rumispundi na ang mga tropa ng Matalam PNP kasama ang 40 Infantry Battalion Philippine Army habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon para matukoy kung sino ang responsable. Naniniwala mga otoridad na posibleng may kinalaman sa alitan sa lupa ang motibo ng naturang krimen. Alas 7:14, samantala na aresto naman ng mga otoridad sa President Rojas Cotabato ang isang miyembro ng sindikato ng ilegal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Puro Kasai sa Barangay New Cebu, President Rojas, kahapon o bandang gabi kung saan si alias Boy. Ay naaresto ito ng mga tauhan ng President Rojas PNP sa tulong ng Cotabato Provincial Police Office, Provincial Drug Enforcement Unit. Dahil naman sa bisa ng search warrant na nagbumula sa Regional Trial Court of Branch 23 sa Kidapawan City kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Naharap na ngayon ang naturang suspitsado sa naturang kaukulang kaso. Samantala, naaresto naman ng mga otoridad ang isang magsasaka habang nagsasaka sa President Quirino Sultan Kudarat Province. Nabatid na tumanggap ng report ang President Quirino PNP na may isang magsasaka na nagdadala ng granada habang ito'y nagsasaka sa Barangay Kalanawi 2. Nang ito'y sitahin ng mga otoridad at tiningnan ang kanyang sling bag, nadiskubre ang dalawang hand grenade. Ang naturang magsasaka na si alias Pedro, 55 years old, ay kasalukuyan na nakapiit sa detention facility ng President Quirino PNP at naharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 10591. Na-recover sa kanyang sling bag ang isang MK2 High Explosive Fragmentation Hand Grenade, isang PRB-423 High Explosive Fragmentation Hand Grenade. Ligtas naman na ito'y nasa pangangalaga na ng Sultan Kudarat Provincial Explosive Unit ng PNP. Alas 7:16 ang oras, samantala balita mula naman sa Davao del Sur na aresto o sa Davao del Norte, naaresto naman ng mga otoridad ang isang most wanted person sa ikinasang operasyon sa Kapalong alas 12 ng tanghali kamakalawa. Ang naarestong suspect, si alias Iboy, ay naharap sa kasong murder kung saan walang piyansang inilaan para sa kanyang kaso habang ito'y nakapiit sa detention facility ng Kapalong PNP. Nabatid na na-monitor ang kinaroroonan ng naturang suspect sa kanilang lugar kaya't agad isinilbi ang naturang warrant of arrest. Siya ay pito sa top 10. O siya ay top 1 most wanted person sa kanilang lugar. Samantala, balita mula naman sa Tagum City. Patay naman ang isang mekaniko matapos ito'y pagbabarilin. Alauna 30 ng madaling araw, kamakalawa sa Puro Kasai sa Lower Apukon, Tagum City. Ang biktimang si alias Jello ay natutulog ito sa kanilang tahanan nang pasukin ng hindi pa nakilalang dalawang mga suspect at dito'y pinagbabaril. Wala ng buhay at nakahandusay na sa loob ng kanilang tahanan. Ang naturang biktima na ito'y datna ng kanyang o ito'y datna ng mga otoridad. Na-recover naman sa crime scene ang ilang basyon ng 45 caliber pistol. Isang improvised tutor na ginagamit sa paghihit-hit ng ipinagbabawal na droga. Sa ngayon ay nasa porinarya na ang katawan ng naturang biktima. Samantala, nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon. Pinaniwalaan naman na posibleng may kinalaman na sa ilegal na droga ang motibo sa pagpaslang sa naturang mekaniko. Sa Osamis o Misamis Occidental, naaresto naman ang isang tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Sina Caban dahil sa pag-sideline ito sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Ang naturang suspect na si alias Dodong ay nakapiit na ngayon sa Sina Caban na PNP at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 na recover sa kanyang pag-iingat ang malaking halaga ng Shabu. Nabatid na ito ay matagal nang isinailalim sa surveillance operation dahil sa kanyang pagsasideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa Osamis City, na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak din ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang operasyon sa Purok 1, Barangay Karangan, Osamis City, kahapon. Nakuha sa suspect na si alias Cyril ang ilang gramo ng shabu na nagkakalaga na o mayroong market value na 15,000 pesos. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa kanya.
16: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
21: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko ana, Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested yun na ko.
16: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
22: Gipamatud ani Dani Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilonga Gold Herbal Capsule.
23: Makakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ato nakainom ko Bilonga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo dayon. Wala na to akong hubag sa tiil.
22: Yan ang Bilonga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
16: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
24: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinamara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
16: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
11: Ganap ng alas 7.30 ng oras sa dagdag na mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Unang Eco Agri Nutri Exhibit at Cooking Contest matagumpay na naidao sa Manay. Samantala, Tourism Office sa Baganga nagsagawa ng orientation para sa ligtas at inklusibong turismo. Mga detalye na balita mula kay kasamang Jam sa Palma Hill.
0: Patuloy ang People's Administration ng Mati City sa pamamagitan ng City Engineer's Office sa pagsasagwa ng araw-araw na field operations at preventive maintenance upang matiyak ang maayos at ligtas ng mga kalsada at pampublikong pasilidad sa lungsod. Kabilang sa mga isinasagawang trabaho ang pagtanggal ng mga sagabal sa kalsada, paglilinis ng mga kanal, paggapas ng damo sa mga pampublikong lugar at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa City Hall Compound. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng mga hakbang na agad matugunan ang mga suliranin sa infrastruktura at mapanatiling ligtas at maayos ang mga pampublikong pasilidad para sa lahat ng Matinyan. Samantala, nagsagawa ang Tourism Office ng Baganga ng Barrier Free Tourism at Child Safe Tourism Orientation kahapon bilang bahagi ng pagpapalakas ng ligtas, inklusibo at accessible na turismo sa lungsod. Sa pangunguna ni Ma'am Juliet Bonday, isinama rin sa aktibidad ang Basic Gender and Development Training upang palalimin ang kaalaman ng mga kalahok sa gender responsive governance at inclusive na serbisyo. Pinangunahan ng mga resource speakers mula sa Department of Tourism Regional at Baganga Sub-Office ang talakayan tungkol sa tamang pag-aalaga sa mga persons with disabilities, pagprotekta sa mga bata laban sa mga pang-abuso at eksploitasyon sa turismo at kahalagahan ng CAD sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Dagdag pa sa mga balita, matagumpay na idinaos ang kauna-unahang Eco Agri Nutri Exhibit at Cooking Contest ng Municipal Health Office ng Manay sa Municipal Gymnasium kahapon. Plus mga barangay ang kanilang mga lokal at masustansyang pananim, prutas at gulay. Tinanghal ng kampiyon ang Barangay San Fermin, sinundan ng Barangay Del Pilar bilang first runner-up at Barangay Guza bilang second runner-up. Tampok din sa programa ang cooking contest kung saan naghanda ang mga barangay health workers ng appetizers, main course at dessert gamit ang mga sariwang ani mula sa kanilang mga hardin kabilang ang gabi bilang pangunahing sangkap sa main dish. Ayon sa LGU Manay, layunin ang aktibidad na

0: Basarangani, General Santos City, Tibuli at Tampakan sa South Cotabato. Ito'y aftershock ng magnitude 6.5 na lindol na tumama sa Davao Occidental noong nakaraang Hunyo at bahagi pa rin ng 7.8 na magnitude na lindol na tumama naman noong Hunyo at 10 ng taong kasalukuyan. Samantala, makalipas ang ilang minuto, alas 9.23 ng gabi, muling nakaramdam ng pagyanig na may magnitude 7.3 at 10 kilometro ang lalim sa bahagi naman ng Balot Island sa municipality ng Sarangani, Davao Occidental, kung saan naitala naman ang instrumental intensities, intensity 3 sa Sarangani, Davao Occidental, Maasim, Sarangani, intensity 2 sa Digo City, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Kiamba, Malapatan, Malungon, Maitom, sa Sarangani, Tupi, sa South Cotabato, Tibuli, General Santos City, intensity 1 sa Kidapawan City, Magsaysay, Matanao, Davao del Sur, Bagbanga, Surala, Santo Niño, Tampakan, sa South Cotabato. Alas 7.26 na, binigyan naman ng pera ang mga lumahok sa isinagawang kasalang bayan sa Tangub City. Detalye na balita mula naman kay Renz Sumalinog.
1: Kasalan sa bulan sa Hulyo sa Dakbayan sa Tangub na himo kining nagmalampuson na napulo ka magtiayon ang ikasal o nakadawat kini sa tag-10,000 kapisos nga financial assistance. Malampuson ang ipahigayon kini sa lokal na pagkakamanan matun pa kada 3 ka bulan. Ang Dakbayan sa Tangub nagapahimo ni maong programa nga di nakahatag og kalipay sa dugay ng mga magtiayon nga nagtipon nga wala pa makasal. Ang maong kasalan gipahigayon kini didto sa People's Gym human opisyal ang kasal ang napulo ka bagong minyo ng mga magtiayon. Ang seremonya ipangunahan kini sa Tangub City ni Mayor Ben Canama uban sa presensya sa pila ka mga konsehal na si City Councilor Ruben Roma o City Councilor Romulo Mulek del Socorro nga nahimong saksi usab sa balaod noon nga panaghiusa sa mga magtiayon. Sumala pa sa LGU ang maong kalihukan kabahin kini sa ilang padayon ng programa aron mapalig-on ang pundasyon sa matag pamilya pinagi sa legal og balaang kaminyoon. Umunsab niini ang pagdasig sa mga magtiayon na magsugod sa ilang panimalay uban sa responsibilidad, panaghiusa og pagrespeto sa balaod, dugang sa ilang kalipay ang matagbag-ong minyo nga magtiayon na kadawat og 10,000 ka pesos nga financial nga tabang gikan sa lokal nga pangagamahanan sa Tangub ubos pagpanguna sa administrasyon. Ang maong ayuda gilauman nga makatabang sa ilang mga nagunang mga panginahanglan isip bag-ong pamilya. Nagpadayon usab ang LGU Tangub sa ilang panghinaot nga ang matag panimalay mapuno sa gugma panaghiusa og panagtinabangay samtang ang Dios magpadayon nga maghimong giya og sinto sa ilahang kaminyoon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Alas 7.28 ng oras, samantala balita mula naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Lumagda sa isang peace covenant ang mga tumatakbong kandidato sa iba't ibang posisyon na para sa nalalapit na September 14 BARM Parliament elections. Ang mga kandidato nagmumula sa Maguindanao del Norte sa ikinasang o isinagawang candidates forum at peace covenant signing kahapon. Pinangunahan ng Maguindanao del Norte Provincial Director Police Colonel George Bangundol Jr. At tuwang naman ang mga tauhan ng Commission on Election COMELEC, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard. Mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan, sektor ng edukasyon, simbahan ng Frel Media at iba pang stakeholders. Nanumpa ang mga kandidato sa isang integrity pledge bilang pagtitiyak, isinusulong nila ang kapakanan, pananagutan, paggalang sa batas at ang demokratikong proseso. Sa peace covenant signing, ito'y nagsasimbolo ng sama-samang paninindigan ng lahat ng mga kalahok laban sa karahasan, pananakot, maling impormasyon, vote buying pandaraya, at mga paglabag na maaari naman makaapekto sa integridad ng nalalapit na eleksyon. Samantala, isinagawa naman ang Joint Security Control

O, isinagawa din ang kahalintulad na aktibidad na forum at peace covenant signing sa kampo naman ng 602nd Brigade Philippine Army sa Bayan ng Carmen, Cotabato. Ang naturang SGA Joint Security Control Center candidates ay siyang dinaluhan ng mga kandidato mula sa mga lugar na sakop ng Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang naturang hakbang ay bahagi pa rin ng pagtitiyak ng militar na maging maayos ang nalalapit na eleksyon para sa Bangsamoro. Sa pinakahuling balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, isinagawa naman ang functionality evaluation para sa buong Soccsargen region para mapagtibay ang mga programa at hakbang para sa kapakanan ng mga kabataan sa Soccsargen region. Sa isinagawang second quarterly meeting para sa taong 2026 ng mga miyembro ng Regional Committee for the Welfare of Children o RCWC-12 sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development, naging sentro ang naturang talakayan para sa 2026 Child-Friendly Local Governance Audit, Local Council for the Protection of Children. Inipresenta sa datos ng Department of Interior and Local Government o DILG na nakamit ng lalawigan ng Cotabato kasama ng 17 mga munisipyo at isang lungsod ang ideal functionality rating para sa LCPC, habang ang mga bayan ng Alameda, Antipas, Kabakan, Magpet, Makilala, Midsayap, Mlang, Pigkawen, President Roas, Tulunan at Kidapawan City naman idineklarang regional passers ng calendar year 2026 para sa CFLGA. Iniaklima ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza sa pamagitan ng kanyang representante si Vice Governor Ella Taliño Taray ang maayos na paggaganap ng mga LGU sa lalawigan nang masiguro ang tamang pag-aalaga, proteksyon at magandang kinabukasan para sa bawat kabataang Cotabatenyo. Sa mga balitang pambansa,

Ibinasura na sa Digang Bayan na 5th Division ng Moson ni Senador Jinggo Estrada na magtakda ng fixed veil para sa kanyang pansamantalang kalayaan sa walong pahinang resolusyon na may petsang Hulyo 24. Binigyan din ng korte na ang Moson Estrada ay premature at walang legal na batayan. Dagdag pa nito na hindi maaring gawing batayan ni Estrada ang resulta ng kanyang dating plunder case upang mapakapagpiansa nang hindi dumaan sa kaukulang pagdinig. Nilino na sa Digang Bayan na hindi maaring makalaya si Estrada sa pamamagitan lamang ng simpleng Moson to fix bail.

Samantala, siniguro naman ang Department of Education o DepEd na magsasagawa sila ng mas malalimang investigasyon sa naganap na pambubugbog ng dalawang mga estudyante sa kanilang gurong lalaki sa Maco, Davao de Oro. Ayon sa DepEd, kanilang iimbestigahan ang insidente sa loob ng Elizalde National High School Gym. Nag-ugat ang naturang pambubugbog lang sitahin ng guro ang mga estudyante dahil sa pagsusuot ng hikaw. Nagalit ang natura mga estudyante at kanilang sinuntok ang kanilang teacher. Sa pagkakataong ito, bigla na lamang sinuntok ng kapatid ng estudyante na nag-aaral din sa naturang eskwelahan ng kanilang teacher. Doon na lamang ay ito'y pinagtulungan na sa reklamo naman ng guro sa Philippine National Police habang ang magkapatid ay dinala sa lokal na social welfare office. Dito kanyang sinabi na pinagtulungan siya ng naturang mga suspect. Sa pinakahuling balitang pambansa, magsasagawa ng magkasanib na anti-submarine warfare o ASW exercise ang hukbong sandatahang o hukbong dagat ng Pilipinas, ng bansang Singapore, Estados Unidos at ng Peru na bahagi ng Rim of Pacific o RIMPAC 2026. Ang naturang pagsasanay ng BRP Miguel Malbar ng Philippine Navy, RSS Steadfast ng Singapore, USS Paul Hamilton ng at USS Carl Levin ng US Navy ay bahagi ng MH-60R Seahawk o bahagi ito ng kanilang naturang kasunduan ang simulation na ginanap sa BAP Chipana ng Peruvian Navy. Ang papel ng isang enemy diesel-electric submarine na matagumpay na natukoy na at na-neutralize ng mga kalahok na puwersa. Ayon sa Philippine Navy, layunin nito paigtingin ang koordinasyon, kakayahan ng mga kalahok at anti-submarine operation, kabilang na ang command and control, pagbuo ng common operating picture evasive maneuvers at magkasabay na pag-atake laban sa isang submarine threat. Sa balita naman sa ibayong dagat, tiniyak naman ni US President Donald Trump na gaganti sila sa Iran matapos ang ginawang pag-atake ng Iran sa US bases nito sa Jordan. Ang naturang pagbabantay inihayaga ni Trump sa patuloy na labanan na nagaganap sa kabila ng isinusulong na peace negotiation. Inanunsyo ng Saudi Arabia na ang airstrike sa militant bases sa Iraq habang inakusahan naman ng Israel ang Hezbollah na lumabag sa negosasyon. Sa nagdaang dalawang araw, iniulat ng Saudi Arabia ang drone attack mula sa Iraq at ang tinarget nila ay ang crude facilities. Samantala, inulan naman ng ballistic missile ang US military command alas 5:45 ng kahapon sa mga posisyon na ng Amerika sa iba't ibang lugar, subalit ayon naman sa ulat ng US Central Command ng naturang inilunsad na maraming ballistic missile ng Islamic Revolutionary Guard Corps mula sa Iran ay pagtatangka sa tropa ng Amerika na kanila namang nasalo o na-intercept. Ang insidente ay bahagi pa rin ng tumitinding tensyon sa rehiyon kung saan matagal nang may alita ng Iran, Estados Unidos, kaugnay ng presensya ng mga tropang Amerikano sa gitnang silangan. Sa balitang pang-ekonomiya,

Magsasampa daw na nga mga kriminal na kaso ang Bureau of Internal Revenue, BIR, laban sa ilang kumpanya sa Department of Justice. Dahil sa tinatayang tax liability na mahigit 416 million pesos kabilang sa mga inakusahan sa ilalim ng Run After Tax Evaders Conrate Program, ang isang Pogo Link firm, isang constructed company at dalawang VAT registered real estate seller. Pinakamalaking kaso laban sa Sun Yon Technology Incorporated na may tinatayang 402.74 million pesong hindi nababayaran buwis dahil sa amanoy hindi tamang deklarasyon ng kita mula sa offshore gaming operations. Kakasuhan din ang AEP Construction na may 6.2 million pesong tax differences at dalawang real estate seller na may 7.3 million pesong hindi nababayarang buwis ayon sa kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza. Patuloy, hahabulin daw ng ahensya ang mga nagtangkang umiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Sa balita, sa larangan naman ng sports.

Bumangon si Pinay Tennis Sensation Alex Iala mula sa first set losa para si Bakin na si Olympic Games Champion Sheng Qinwen ng China sa score na 4-6, 6-4, 6-1 sa first round. Mubadala City DC Open sa Washington, USA. Ipinakita ng world number 28 rank netter ang taglay niyang tapang at determinasyon para bawian si Sheng na tumalo sa kanya sa semifinals noong 2023 Asian Games sa Wangzhou, China.

0: Halos sa tumiklop ang 21 anyos na si Alex sa second set ng iwanan ni Sheng ang 2024 Paris Olympics gold medalist sa 4-3. Bumalikwa si Alex sa mga sumunod na laro para makatabla at tuluyan ng angkinin ang panalo pagpasok sa second round. Ang panalo kay Sheng ang kumumpleto sa pagwalis ni Alex sa women's singles medalist ng Paris Olympics. Haharapin naman ang world number 28 na si Alex ang pagdedepensa ni number 34 Phil Canadian Leia Fernandez sa second round. Kung saan na winalis ni Fernandez si Magda Lenit sa score na 6-1-6-4 para maitakda ang kanilang rematch ni Alex. Tinalo ng 5'6" na si Fernandez ang 5'9" na si Alex 6-1-6-4 sa indoor clay court sa Stuttgart Open na noong buwan ng Abril. At sumunyong kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Huwebes at 30 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mahimpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Renz Sumalidog, Jam sa Palmahil, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Laline Cavente, taga Miohao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Iyan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi, dinamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Ug pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Magandang araw para sa mga member consumer owners at sa mga kababayan. Ipinapaalam ng COTELCO sa publiko na ang Energy Regulatory Commission magsasagawa ng paglalathala ng ARC case sa number 2026-093RC na may kaugnayan sa joint application for approval of the Emergency Power Supply Agreement sa pagitan ng Malita Power Incorporated at Cotabato Electric Cooperative Incorporated. Bilang bahagi ng proseso, magsasagawa ang ARC ng virtual hearing sa COTELCO Main Office, Manubuan, Matalam, Cotabato. Narito ang schedule, August 11, 2026, alas 2 ng hapon, determination of compliance with the jurisdictional requirements at expository presentation. At sa August 18, 2026, alas 2 ng hapon, pre-trial conference at presentation of evidence. Ang hakbang na ito ay bahagi ng legal na regulatory process upang masuri ang naturang Emergency Power Supply Agreement. Para sa karagdagang impormasyon, makipaugnayan sa inyong pinakamalapit na COTELCO office, COTELCO, making tomorrow brighter for today.
2: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.